0: yaushe yara na su ba ko kai koyan karatu guje-guje cikin wasa na rage musu kuɗi musamman don bana rabuwa da miliyan gida
1: ni da mai gidana mun danci da zaɓi mai kyau.

0: kira su koma su gaya ma al'umma cewa ga hanyoyin da ya kamata a ƙara bi domin kiyaye kai daga faruwan ambaliyar ruwa. Kuma hakikanin gaskiya da na ga muhimman mutane da suka taru a wannan taro ya bani karfin gwiwa cewa sakon zai isa inda ake so ya isa, kuma za a yi amfani da shi yadda ya kamata.
1: Baya ga wayar da kan mutane wasu matakai a bangaren da muka ake shirin ɗauka don ta kare
0: a majalan ambaliyar ruwa, babban abu shine wayar da kai. Kar a yi gini a kan magudanar ruwa, kar a zubar da shara a magudanar ruwa, kar a toshe magudanar ruwa, kar a wa'annan su ne abinda suke mai girma. Kuma gwamnati ta ɗauki himman yin wannan abu. Kuma na biyu shine kare gine-ginen hanyar ruwa. Yanzu kamar yadda ke gaya maka, wancan hanyar ruwa da ya tashi daga tsohon kamfani ya bi cikin Atabi, ya bi Tambari, ya bi Bayan Jare, ya bi Federal Locos, ya tafi har Gwallagan Mayaka, babba ne, wato girmansa ya kai girma wanda yana collecting kananun hanyar ruwa suna fadawa kansa, kuma ruwan ya tafi wani waje. Saboda haka wannan kai ba karamin ambaliya da zaizaya zai kare ba. To baya ga wannan kuma akwai waɗanda muka yi su a cikin anguwanni daga karewan daminan bara zuwa farkon wannan damina. Mun yi gine-ginen drainages a anguwanni da daman gaske, wanda wasu ma a halin da muke cikin nan muna ci gaba da yinsu. Ba da tabbacin cewa waɗannan su ne irin gudumawa da ƙoƙari da ƙwazo da gwamnati take.
2: Honorable Ɗanlami Ahmad Kawuli, shi kuwa a nasa ɓangaren jami'in shirin Akrisel na nan jihar Bauchi, Dr. Kabiru Ibrahim, ya ce wannan mataki da gwamnatin jiha ta ɗauka ya zo a lokacin da ya dace.
3: Duk abin da ake cewa free disaster activities ba a makara, wani abin ma ana yin sa a Hausance ne sai a ce ba a fafa gora ranar tafiya. Amma sau da yawa wasu abubuwa na hasashen ma sai dab da faruwar su ake samun su. Kamar da na faɗa, sakon ne sati daidai rusu ya zo mana, kuma tattara irin waɗannan al'ummar mutane akwai buƙatar a yi shirye-shirye. Alhamdulillah sako ya zo, kuma kwanakin da ake ce ana tsammani din akwai suna kusa-kusa, amma muna ga akwai abin da za a iya musamman isar da sako din da za a isar da mutane. To amsar tambayar ga shi ne insha Allah ba a makara ba. Kuma wani abu da ya faranta min rai, bayan duk ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki da mawa gayyata suka ce za su yi, mu ba mu ce ma ya biya ba, to amma sai suka yi alƙawarin cewa za su yi addu'a, saboda mun yi imanin cewa ita ma za ta taimaka ƙwarai da gaske. Kusan duk abin da za a yi ma babu abin da ya ke yi addu'a. Abu na biyu shi ne wannan ne karan farko da za mu ce kawai malamai na addinin musulunci a haɗe, za mu ce malamai na addinin kiristiyaniti a haɗe. To amma wannan karan babu wani yanki ko wani nau'i da aka ce an gaisa a baya. Kuma na ji daɗi musamman bayanan ƙarshe-ƙarshe da suka fito ɗin nan da mawaƙa alƙawarika da shugabannin suka ɗauka na isar da saƙuna. Sun ba mu shawari daban-daban na yadda za mu inganta, musamman tabbatar da cewa ba a wannan abin ne kawai za mu kira su ba, mu ci gaba da tattaunawa da su. Wasu ma sun buƙaci mu bibiye su a wuraren zaman su don isar da irin wa'annan bayanai. Daga cikin abin da dama mai girma gwamna ya sa hali mu yi abubuwa ne guda biyu. Na farko wannan tsare-tsare ɗin na isar da mutane bayanai na abin da zai faru don su shirya. Abu na biyu kuma akwai wurare daban-daban da suke buƙatar a yi aiki na zahiri, abin da ake ce special disinfecting exercise. Akwai garuruwa kamar yanzu garin Bara a Kingi Lefa gwamnan da shi za mu fara. So a taƙaice dai sun ƙara mana ƙarfin gwiwa ne da bayanansu, kuma za mu bibiyance su. Masu makarantu za mu je, wasu daga cikin makarantun masu masallatai da ce su shi za mu je don mu isar da bayanin da kanmu, kuma mu ƙarfafa su don mu ci gaba da aiki tare.
4: Dr. Kabir Ibrahim, Director Zana na Hukumar Tsara Birane ta Jiha, Dr. Ibrahim Muhammad, ya alaƙanta dalilan da suke jawo ambaliyar tare da yin gine-gine a hanyoyin ruwa ko kuma guraren da ba su dace ba.
5: Mun tattauna akan abubuwan da suke jawo ambaliyar ruwa da kuma ya za a kare su. Abubuwan da suke jawo ambaliyar ruwa, mu kaman a ta ɓangaren ma'aikatanmu, na farko shi ne akwai wuri ya tashi ba tare da ka'ida ba. Mutane su zo suna cewa filayensu ne ko filayen kakanninsu ne, ko ina ka gada ba ka ce za ka yi gini ka toshe nan ka toshe nan. So wannan yana daga ciki. Na biyu shi ne gini akan wuraren da

0: da musu maganin ruwan sama ko kuma tsare musu rana a yayin da suke bakin aiki.
1: Ko kai ma a matsayin ka na dan kasa dole ne kaga ya kamata saboda a tabbata da samun zaman lafiya da kuma gudumawa wa gwamnati. Kai ma anaka gudumawar ka ta taimake jama'an sanda ka taimake gwamnati saboda a kullum muka ce ko mun bari a hannun gwamnati ne ko da yan sanda ka dai mu ma ba mu taimake su ba. Amma mu a matsayin mu na yan kasa kamar yadda wani tsohon shugaban kasa America yake faɗa cewa John F. Kennedy ya ce meye za ka yi gudumawa ka taimakawa kasarka ba wai meye kasarka za ka ba.
0: Ambassador Paul Daniel ya ƙara da cewar ƙungiyar jakadun wanzar da zaman lafiya tana kuma kai ɗauki wa al'umma ta fuskoki daban-daban a wani mataki na bada gudumawarta cikin al'umma. CP Muhammad Jelige shi ne mai magana da yawo mataimakin sufetan yan sanda mai kula da siya ta 12 wato Bauchi da Gombe, kuma bayan sun karɓi ita rumfar ya mana tsokaci dangane da wannan karamci a madadin rundunar yan sanda siya ta 12.
2: Aikin da

0: Baba, kiyaye masa. Ko bayin sa da mutunta ta. To sai ka sani cewa kullum ne da idan mun ji wannan sanfa, ko kullum ne sun ciki. Da kuma shari'o'in tsakanin al'umma da al'umma cikin tsoro zamantakewa da dukkan. To idan Allah ya sa aka zabo ku cikin al'umma da su ta miliyan miliyan miliyan da aka ce kai ne zaka kula da wannan. To na farko kai ta Allah Allah ya barba ka. Kuma ko ta gode wa Allah ya sa aka ga cancancan ka kare ra.
1: Bangare na sanarwar bakarin tulun
0: lai. Za a yi nazarta ba mu shakka. Muna yi sai muna shi. Jiwa Allah ya nuna doku. Ku kuma ne yanda za a duka. Sarauki 20 ya wanda ko ba zai zauna ne wanda za su yi shi a cikin da shi ne ne idan sun girma su bada ma'aikatan su wanda za a samu a gurbin channel of communication wanda zai zama ne ce wannan shirin abin da yake faruwa shi ne kullum musulunci kinsa ya yi abin wajen communication shin sa har yau ka fara ba ba da presentation da ba san da shi ba wannan abin da na da feminine azumin yanda za mu yi ya aka shi har mutane su sada shi kuma yanda za a yada shi shine idan aka kai mai daga cikin na liban mun nan aka sa shi a cikin shari'a ko shin ya zama shi ma member ne ko da a wani komiti ne da shauran su wanda ya san menene ake gudanarwa to ba mu shakka zai ba mu labarin cikin sauki
2: mai martaba sarkin Tero Alhaji Umar Adamu da tawagar ta ziyarce shi bayan bayyana makasudin ziyarar mai martaba sarkin Lami Alhaji Yakubu Aliyu Lami wanda hakimin Wurno Alhaji Abubakar Buhari ya wakilce shi yayin godiya bisa wannan tunani tare da basu tabbacin kafa kwamitin zakka a masarautar ta Lami
3: muna miƙa godiya ga subhanahu wataala da ya haɗa fuskokin mu a wannan safiya wanda kwamishinoni na shari'a kwamishin na zakka da wakafi da sauran membobi suka kawo mana ziyara na aiki mai martaba yana ba ku haƙuri kasancewan sabai zauna tare da ku a nan fadansa ba ya ce in karɓe ku a madadinsa saboda bai samu zarafin zuwa nan ɗin ba saboda waɗansu ɗan abubuwa da suka taso masa amma yana ba da haƙuri kasancewan zuwanku a hakan rashin samunsa da ba ku yi tare da jama'ansa ba amma ni na karɓe ku a madadinsa kuma ya ce abinda kuka zo da shi ya karɓe shi hannu bibbiyu kuma zai sadar da su waɗanda suke ƙarƙashinsa kamar mu kenan wanda muke ƙarƙashinsa a matsayina na hakimin Wono da sauran ƴan uwa na sauran hakimai mu ma mun karɓa insha Allahu duk abinda ya kamata a yi a cikin wannan hidima za mu yi muna kuma godiya ga wannan ma'aikata na shari'a commission da abubuwan da suke mana muna musu fatan alheri Allah ya saka da alheri shi ma mai girma gwamna da ya yi wannan tunanin cewa a zo a kaddama da waɗannan abubuwa a masarautunmu muna masa godiya Allah ya saka musu da alheri Allah ya raba shi da duniya lafiya kuma Allah ya sa wannan abinda yake yi na alheri Allah ya tabbatar masa da shi a cikin mizaninsa kuma duk wani abu wanda zai kawo masa damuwa Allah ya kawar masa da shi
1: hakimin Wurno Alhaji Abubakar Buhari yayin da sashin zakka na hukumar shari'ar musulunci ta ziyarce su yanzu kuma bari mu janye gefe mu bar ku da Rabi'atu Muhammad Gitar domin ku jagoranci shirin taskar yau da gobe

0: sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, kuma sannun mu da arzikin sake saduwa. Gwamnan jiha Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ne, jam'iyyar APM ta tsaida a matsayin ɗan takarar kujerar sanatan Bauchi ta Kudu a zaben shekara mai zuwa in Allah ya kai mu. Shugaba da ake yi na bayyana cancantarsa a wannan kujera a sabuwar jam'iyyar APM mai alamar rogo. Wakilanmu sun sami ganawa da ɗaya daga cikin jigajigan 'yan siyasa a ƙaramar hukumar DAS, kuma tsohon sakataren PDP na shiyar Bauchi ta Kudu, Alhaji Hamzat Ahmad Talban DAS, inda a cikin ganawarsa da wakilan namu tuwayar hannu, Talban na DAS ya bayyana dalilansu na cigaba da mara baya wa ƙaunar Bauchi a duk inda ya sa gaba a siyasance.
1: Magana ne na gaskiya, ma mu cire siyasa a cikin ta. Idan da farko kalimar da ya aiki shekara bakwai yana aiki a jihar Bauchi, kuma yi a irin su hidima ƙaunar Bauchi a wilin da an kashe cancanta a sanata. Don yi kuma ma sai in ce ka rage maka ba mu kai, domin a shugaban kasa ma kawai ya cancanta shugabanci kasa Najeriya gaba ɗaya. Don yi magana mu ne san kai ko jam'iyya ko kuma akawa ne, nawa ne ko ba nawa ne. Magana na gaskiya, hidima ɗora ya cancanci a bashi shugabanci ba na Najeriya ba ma na sanata ba. Domin wannan abu ne kawai al'ada, wanda mun Bauchi in ma muka ce mun bar wannan gurbi ba mu sa irin su mai girma ba a jihar Bauchi a ciki ba. Ya ne a jihar Bauchi ne a fara, amma Bauchi wanga. Saboda idan ka ɗauko a kan maganar ayyuka, wanda mai girma gwamnan jihar Bauchi in kanka girma akwai Allah a ciki, akwai kuma ni da alhamari wa Allah. Domin in ka ga cewa aikin da ya yi, ko da yake aikin nan da kwalitin aikin da abubuwan da ake yi, sai kuma kan kawo kawo ne kan jihar Bauchi. In ka ɗauko ya yi kawai nan ayyuka, idan ka ɗauko kuma na martaba iyayen masana kuna da aka yi, gurin da za su ke takuri aka sake rudawa kowa ya samu walwala, sai ka san kana kasan cewa mutum ne wanda ya san ya kamata. Sannan sai ka dawo layin siyasa da jajircewa ba tsoro ba hudu ba da alfaya. Don ina ganin ba a zama jihar Bauchi ba, Najeriya gaba ɗaya sun san kawo mutum ne wanda ya cikin ya je wuri zai iya magana a kan abin da ya cancanta, zai kuma za a ja da shi a kan abin da duk bai cancanta ba a hanyar da za a yi shi na zalunci ko kuma na yaudara ko na son kai. Da wanda zuwa irin wannan abubuwa ne ina ganin suna cewa jama'a gwamnan jihar Bauchi a halalaki kama wai. Zai ka nemi zaɓe ma ba kyawunsu ya kamata ya yi a ba a halalaki ka a wannan mutane ne wanda mun san ya kamata da kun can da yutu a zai makoya da kuma mutanen da suke da a kuma yi shan. Da ta hukun mutum sai a san ce su tuni ina ganin a wajen magani ji domin sauran yadda zan ba ku ya san dalilin da zai sa a wuce san dalilin da zai sa zai iya cikin mene shi ina ba wannan yayi gaskiya ne ina ganin ba abu ne.
0: Ba maganar nan da ake yi da jam'iyyar PDP ne ba, aka fara fuskantar yakin neman zaɓe, sai ga shi a lokacin da ɗan kuka canja kuka kawo sabuwar jam'iyya, ba ka ganin cewa akwai barazana a

0: gare ku na fuskantar zaben 2027.
1: To ai ta kuma gaba daya abin ai anan ma ya kamata ba kan zo ya ba mana domin an yi niyyar koron mu ne a kasar saboda jajircewa mu a cikin yardan Allah da suka ci da mu da kuma sanin ya kamata da bin shawara na jama'a da jama'a gwamnatin jihar Bauchi ya jajirce da jama'a mai PDP sun kankane saboda wasu ƴan gaban gurbu da suke ciki ya ga cewa ba mu mafita da shi da magoya bayansa
0: cewa fa ita wannan jam'iyya mai mulki ita ma tana da karfi daga ƙarshe ne ne sakonka da su al'ummar wannan yanki da ka fito da stafawa balewa da bagoro akan wannan ƴan takara da aka tsaye da su a wannan jami'a da kake yi
1: a gaskiya a yanda na zagaya wannan kurare wallahi ina godiya ma Allah ina fara godiya ma jama'ar wannan kurare su sai ya yi bagoro ta fara balewa don an da kuma su da sauran talakawa ba su ba ne don mun zagaya kwanta kuma mu kwanta da kuma mu jama'ar ta shi lokacin da ma wallahi sai kawai godiya wa Ubangiji don kwanciya haka je abin da su suke jirage da girma gwamnan da Bauchi ai mu mai girma gwamnan da Bauchi duk abin da ya ɗauka kuma ɗan takarar da ya ɗauka kuma da zaɓi su tsakani da Allah domin fifar da kuka gari na ci gaban jihar Bauchi.
0: Tabbatas Alhaji Hamzat Ahmad ke bayyana dalilansu na ci gaba da mara baya wa gwamna Bala Muhammad a duk abin da ya sa gaba. Daga batun ci gaba da mara baya ga neman sanatan ƙauren Bauchi sai kuma batun shirye-shiryen zaɓukan ƙananan gobe da ke tafe inda dattijan ɗan siyasa kuma mai fashin baƙi kan harkokin siyasa Alhaji Garba Mekwai ya ziyarce mu domin bayyana cancantar wanda aka tsaida shi takarar kujerar shugabancin ƙaramar hukumar Bauchi a ƙarƙashin jam'iyyar APM a zaɓen ranar 17 ga wannan wata.
2: Ita dai ɗaukar gama ita ce tushen mulki ma gaba ɗayansa kuma ita ce tushen siyasa saboda duk mutumin da ya riƙe ɗaukar gama ko ina ma zai iya riƙewa ɗan tana ake farawa. Ni saƙon da zan faɗa a mutane an tsaye da ɗan takara mai kyawu musamman shi wakilin tsafta. Shi wakilin tsafta ba sabo ba ne a hidimar mulki ya yi an gani ko mutum ne mutumin kirki mai san mutane mai kuma inda girin wa ɗan adam ne da mutunta shi to in ka samu wakilin tsafta shi kenan sai ka tsaya saboda shi mutum ne wanda abin duniya bai rufe masa ido ba kuma duk wanda ya gan ka zai maka magana ko kai ba gan shi ba ya gan ka zai maka magana. To damar ita siyasa abin da ba ta so abu biyu ko uku. Na ɗaya siyasa ba ta son kai nesa-nesa da mutane kuma ba ta son rowa saboda ai matsalar da 'yan siyasa muka samu ba ma cin shi sa kar mu ta Bauchi kuma ita siyasa ja mutane ake ka ja mutane kusa da ka. To sirru da kai ba mutumin kirki ba shi yake wa kilan tsar mutum ne wannan da mutane ko in dai kaga duk wani abu da sai bashi da shi madaman siyasa abin da suke so kenan a zalama ka taimaki mutane ka taimaki mutane da zalar baka taimaki mutane mutane ba zan nan wannan abu har wani lokaci zai zo ka zo kai ma ka ce kana so su taimake ka to anan ne kuma su ko kuma ga misali duk mutumin da yake san mutane to mutane suna san sa mutumin kuma da yake nesa nesa da mutane ba ruwan su da kai dan shi dan adam ya bambanta da kowace halitta dan adam Allah ya ne shi gashi da hankali ya kuma san abin da yake dan adam ba dabba bane saboda haka mutane su fito su zabi wannan dan sai mulkin nan da to ya yi mulki ba sabon shugaban ya kuma duk gidan da za a yi mutum ne mai gani da san addini duk abubuwan da siyasa suke bukata yana da shi sai dai ka ce ba za ka yi ba saboda wani abu naka daban amma dai ba tsari irin na mutunta dan adam da yadda dan adam zai soka ba wannan abu duk Allah ya taimake shi ta ce ta Allah mutane a hutu a zaɓa kuma tunanin su aka fito da shi ko su wane ne ba su kai ba duk wanda masu tunani suka kai sun kai wallahi sun kai don da zarar ai sa'a aka yi da an yi ko wani kuskure ba irin su din aka ɗauko ba wallahi tallahi da ka sha mamaki to amma yanzu ka ga ɗauko ne bauchi lokal gama gaba ɗaya ta juya shi take yi don muna hulɗa da mutane duk wanda ka shina suna yin sa wannan abu kuma sai mu Allah kuma shi kuma ya ci gaba da abin da yake yi na kyauta mutane na taimakon mutane na jan mutane a jiki damun aikinsa ne kar ya gajiya
0: Alhaji Garba Mukwai dattijan ɗan siyasa a jiha cikin ganawarsa da wakilan kan zaben ƙaunar hukumomi da ke tafe idan shirin namu ya leƙa ɓangaren ba da tallafi wa jama'a kuwa domin ganin an tallafa wa marasa ƙarfi ta fuskar aikin gona tsohuwar shugaban ƙaramar hukumar Ogun kuma tsohuwar shugaban Basofka Honorable Hassana Arkina ce tare da takin zamani wa manoma da ƙungiyoyin siyasa da na mata matasa har ma da ƙungiyoyin addinai da ake da su a jihar nan da take na dalilanta na nemo wa jama'a horabun da to na shakka ya san ba da wannan tafin da ta fara jinjirawa wanda ya ba da wannan tallafi gare ta
3: yau sai yau na kuna sun kwanaki takin za 2010 wanda a cikin garin Bauchi to ba wai wannan ne na saya da kurta ne ne masu da daraja na da kuma a gaskiya da riko amana ban taso ina zanne na ji cewa professor yayan minister na kiwon lafiya na Nigeria shi professor Alfate ya turo taki a kawo mini saboda tallafawa mutane to saboda haka ne yasa na nemi al'umma da jama'a tun da mani abinda na gada kenan tun ina sayar da gonjo a gombe aiki na kenan duk abinda ya taba rayuwar mutum ya ji daɗi rai gaskiya ni ka a wurin nake amma nan ma ya zama to cewa amfana da ni sannan ba wai ni ma in zama wulakance ko wani abu ba ina son sutura mai kyau ina son wani abu na more rayuwa wanda za a san cewa ni ma lalle kuwa an ce wani zai baka kyautar riga ko taguwa ka dubi ta wuyarsa to wadin ma I want to look good ina so ni din ma a gane lalle ba yabo ba fallasa to amma babban abin da nafi alfahari da shi shine in tabbata cewa mutane suna jin daɗi to kamar yadda kuka ga ɗumbin mutane ai sun fi dubbin gani da idon ku to ya koma cikin murna da farin ciki kowa da buhun shi take sa wanda kuma sun zo a kungiyance in mutane sun kai 30 an ba su buhu 20 ko ba komai za su sami sama da rabin buhu to haka ne muka fara dan abinda zai biyo baya kuma zai mu baza mu kai kauyuka especially da Mustapha Bello Abogoro tunda abin na baza hannu ne cikin nan Bauchi kan kifin tumbin menene ake giya giwago kowa ma yana nan to dalilin da yasa kaga yanda ni da ma na ba nace muku suna na a Gombe Hassana kowa na ki a Bauchi ma kowa na wani al'umman jahar Bauchi mutane da suka wahala suka wahala ba su taba samun mudu da na taki a Roman Democratic to ba sai yau to ka ga ire daga sani ba ni na sai ne a halsu na jahar mu BRC to romini sun ba da saboda na aiku da ku a wurare kogoro local government ba ku wata ta nan nace ne amma ba ma ba kya son kayan da dubara baba saboda zumawa baki tun da ake ki yazo a gaba a loka kware da gaske a saka da alkai da tara kowa na rabiya a kuma bai bani kala kaza kaza ko kaza ba ya ce ko aka ce sai aka shiga cikin dadi
0: a kawai shi wannan rabin jam'iyyar
3: ba don na yi retizani Nisi, ɗan PRP ɗan jam'iyyar muka baro godiya ga ma'aikatan mu BRC ba ma kowa kofa ya iya zuwa godiya ga min da jahar mu BRC kofa na gudu kowa ne yace bari mu baki kenan ina zo batun zubata a musa Allah alheri na fa ku ci gaba da mu da muna bayar na yabo na ko bangare abin da za a gani gudu za a samu banka BRC za hannun wuraren da banka ne suna ba mu al'umma na wani jahar Bauchi daga damuna kuma fatan alkhairi mu sanya
0: horabi hasra ki bayyana dalilanta na samun ta zamani da manoma a daidai wannan lokaci na damuna haka suma daga cikin waɗanda suka bayyana farin cikin wannan rabon taki da ya gudana a gidan Horabu Hassan Alhaji Usman Mahmud sarkin Kuletu daga Dasne ya fara jinjinawa haka wannan tallafi na taki da ta samar
4: ina nuna godiya na wa Allah Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya kaddari rayuwar mu daidai wannan lokaci muka zo wannan gida mai albarka muka sami wannan shugaba mai adalci mai son taimakon talakawa muka same ta lafiya mu a gaskiya babu abinda za mu ce ma wannan talika sai godiya wa Allah ya kara mata dauka Allah ya kara daukaka ta ya bata basira Allah ya kara hada ta da mari duk abin da take so a duniya Allah ya mata jagora muna mata fatan alheri a kullum yomin mu da nauni mun ga irin abin da take yi tun tashin ta tun ba ta kai wannan matsayi ba muna da cikakken labari irin taimakawa da take wa talakawa muna fata wannan taimako da take yi Allah Ubangiji ya bata nasara
5: amin
4: ta ninka irin wannan taimako
5: amin
4: domin talakawa su ma su more rayuwarsu
0: sarkin Kuletu Alhaji Usman Mahmud daga bangaren addinai ma an samu wakilci inda rabaran Gambo Haruna yayi magana a madadin su
6: muna wa Allah godiya saboda ita maman mu Hassana Harkila
7: waye gore marayu
6: gaskiya da yake karfi gaskiyar ki ne yasa kike wannan matsayi kuma ina cewa ke ce zaki zama mana Daniel na sabon alkawari kamar yadda Ubangiji ya rike ki kika dinga hakuri zuwa wannan lokaci hakika gaba zaki
7: insha Allah
6: nasara kuma naki ne
7: insha Allah
4: dama ba za a taba samun dubu ko a ce duka suna kaunar ka ba, amma hakika idan kana tafiya kan gaskiya dole gaskiya za ta tabbatar da kanta. Abin da muka rasa a kasar mu shine shugabanci, to inda a ce za mu samu irin ta da za mu shiga inuwa. Amma mun gode Ubangiji ya kara miki karfin gwiwa ya kuma bude ci gabanki matsayi da kike nema Ubangiji ya tabbatar da shi. Mun gode Ubangiji ya albarkace.
0: Rabaran Gambo Haruna shi ma shugaban kungiyar Kristoci ɗan siyasa na jihar Bauchi Mr. John Dais Das ya bayyana godiyarsu.
7: A madadin wannan kungiya muna tsaye domin mu nuna godiyarmu ga ita mamanmu jaruman siyasa. A lokaci ya riga da ya kare, amma ina so in faɗi kalmomi ɗaya zuwa biyu. Ita siyasa ana neman mutane ne wa'inda an ba su amana za su kuma ba mu mutane amana. To jama'a ba mu ja hankalinmu, an jima ana siyasa. Wasu sai su zo su gare mu da magana da baki kawai, amma siyasa a bayyane take. Menene a bayyane? An ba ta kaya ita ga rana za ta ci, amma gashi ta kira jama'a ta zo ta ba su wannan kayan
8: amana.
7: To irin wa'innan mutane su ne wa'inda ake bukatan amanan siyasa, a ba su amana. To saboda haka muna kira duk wata kujera da wata nema ko kuma za ta kama jama'a bayan an mata addu'a a zo a goyi bayanta. Duk wanda za ta kawo a zo a goyi baya.
0: Mr. John Dais, shugaban kungiyar matasan Kristoci ɗan siyasa. A ɓangaren kungiyoyin mata ma Malama Balkisu Imamu Inuwa, jagon shugaban kungiyar mata na Mar'atu Saliha, ce ta yi magana a madadin kungiyoyin matan.
9: Na zo wannan gurin ne domin in jinjina abinda Momi ta yi na alkhairi, kuma in sake kira ga mai girma gwamnan jihar Bauchi domin ya kula da ita, saboda yadda take kula da al'umma. Momi ta kasance mai tausayi, mai jin kai, mai ƙaunan al'umma. So a wannan gaba zan ƙara amfani da dama wajen in ƙara mata godiya. Momi ta kasance tana tallafa wa marayu marasa ƙarfi, gajiyayyu, wanda ni kaina ban san adadin wannan da ta taimaka musu ba a ƙarƙashin wannan gidan Muyatawa. Yanzu ga shi ta kira ni ta ce, Balkisu ki zo ki karɓi taki ki sa a gonanki kafin nan mu samu mai yawa ki ba wa 'yan ƙungiyanki. So Momi muna godiya, kuma muna ƙara kira ga al'umma irin su Momi, su ne ya kamata mu sa a gaba mu musu addu'a saboda jajircewar da take yi. Mace ce mai kamar maza, ba ta da wariyar launin fata, addini, ƙabila ko yare. So ire-irensu muke so su zama jagorori wanda za su ci gaba da sallafawa al'umma.
0: Malama Balkisu Imam Inuwa Jahun. A ɓangaren 'yan kasuwa ma Malam Hamza ne shugaban matasan 'yan kasuwar Central Market yi magana a madadin su.
10: Mun haɗa wannan gida domin mu karɓa alkhairi a wajen uwarmu, uwar marayu mai taimakon al'umma, mai taimakon talakawa. Da haka muna godiya sosai-sosai. Mun gode, muna ma mamanmu alƙawari duk yanda ta sa kafa a siyasance mun yana wajen, kuma kullum muna mata addu'a, kullum ta addu'a, saboda mutumin kirki ne, an amfane ta, kowa yana amfananta, tsakaninta da kowa sai dai fatan alkhairi, sai dai ya ce Allah ya saka ba Allah wadai ba. Saboda haka wannan hali nata na gari, Ubangiji Allah ya dawwamar da ita a kai, Allah ya dawwamar da ita a kai, Allah ya bata matsayin da bata zazzabu bata nufa ba.
0: Malam Hamza daga Central Market ke bayyana godiyarsu a lokacin da Farai Hassana Arkila ta raba tallafin taki wa jama'a daga sassa daban-daban na jihar nan a gidanta. To yanzu kuma bari mu musayi ɗaliba mai neman sanin makamar aiki Adiba Tamimu Abdulhamid da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasashen duniya da suka ƙunshi siyasa.
11: Kasar Iran ta ce ta fasa kai wa kasar Ukraine hari bayan gwamnatin kasar ta ne. Iran ta ce ta fasa kai hari a wurare uku a kasar Ukraine bayan gwamnatin kasar ta nemi afuwa daga gare ta, a cewar Mohsen Rezai, babban mai bayar da shawari a fannin soji na shugaban addinin Iran. Ba Ali Kamani ya shaida wa gidan talabijin na kasar cewa Ukraine fuwa daga Tehran kan harin da ta kai wa wani jirgin ruwa kogin Caspia. ranar 25 ga watan Yuli daga shafin TRT Africa. A wani labarin kuma, rikicin diflomasiya ya sake daukar sabon salo tsakanin Amurka da Iran bayan kalaman shugaban Donald Trump na cewa bangarorin biyu za su koma teburin tattaunawa a wannan Litinin, inda ya bayyana cewa ya janye shirin kai wani babban hari ne kasar Iran bayan da kasashen yankin Gulf suka roke shi da ya bada damar sulhu. Sai dai kuma gwamnatin Iran ta fito fili ta musanta wannan ikirari na shugaban Amurka Donald Trump, inda ta jaddada cewa babu wata tattaunawa tsakaninta da Washington a halin yanzu, inji shafin RFI Hausa. Shugaban kasar Niger Janar Abdulrahman Tiani a ranar Litinin ya kaddamar da kamfen din ranar dasa bishiyoyi ta kasa ta shekarar 2026 a dajin Chadakori, inda ake sa ran dasa bishiyoyi guda 15,650 a wani wuri mai girman hekta 50 da aka gyara. Bikin na bana wanda ake yi wa take da mayar da tushe masu amfani da kuma ginshikin sake ginawa ya kuma samu halartar ministocin muhalli daga kasashen Burkina Faso da Mali, wanda ya nuna haɗin gwiwar yanki a cikin kungiyar kasashen Sahel, daga shafin TRT Africa. A wani labari da TRT Africa ta wallafa kuma, shin za a amince cewa shugaban Netanyahu zai girmama yarjejeniyar janyewar Isra'ila baki ɗaya daga Gaza? Nasarar yarjejeniyar baya-bayan nan ta dogara ne kan kokarin yammacin duniya na tambara Isra'ila ta yi aiki da sharɗin da aka gindaya, inda Isra'ila ta zaɓi kada ta cika ɓangaren yarjejeniyar da ya rataya a kanta. Duk da samun ɗaya daga cikin manyan bukatunta, duniya za ta fuskanci mataki mai wahala.
0: An duba ɗaliba mai neman sanin makaman aiki Adiba Tamimu Abdulhamid da sharhin siyasar ƙasashen duniya. A nan matakin ƙasa ma dai, wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya yi mana sharhin jaridu da suka kunshi siyasar ƙasa.
8: Wata haɗakar fitattun 'yan Najeriya 100 daga ɓangaren jam'iyyun adawa sun ja hankalin Atiku Abubakar, Peter Obi, Gwamna Shehi Makinde, Rabiu Musa Kwankwasa kan zaben 2027. Haɗakar wacce ta ƙunshi ƙungiyoyin fararen hula, masana da masu tsara manufofi, ta buƙaci jagororin adawa su haɗa kai tare da tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa guda domin fuskantar zaben 2027. Jaridar Daily Trust ta ce, domin cimma wannan buri, ƙungiyar ta ƙaddamar da wani sabon shiri mai suna Doctrine of Necessary Democrat Opposition, wanda aka ce zai taimaka wajen ƙarfafa ɓangaren adawa. Sabuwar muhawara ta sake kunno kai kan takardun karatun shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta wallafa takardun 'yan takarar shugaban ƙasa na zaɓen 2027. A cikin takardun da INEC ta wallafa, an nuna cewa shugaba Tinubu ya gabatar da shaidar digirinsa daga Jami'ar Chicago da kuma takardar shaidar yi wa ƙasa hidima NYSC, amma babu bayanan takardun primary da na secondary. Daily Trust ta ce, wannan mataki ya sake tayar da muhawara da ta biyo bayan zaben shugaban ƙasa na 2023 kan takardun karatun shugaban ƙasar. Mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya karɓi wasu jigajigan masu sauya sheƙa daga jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Madobi da ke jihar Kano. Kwankwaso ya bayyana farin cikinsa kan sauya shekar tasu, yana mai cewa jam'iyyar NDC za ta basu cikakkiyar dama da kuma matsayi mai kyau a cikinta. Rahoton ya nuna cewa tsohon gwamnan jihar Kano ya bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na X. Za mu karkare rahoton ne da jam'iyyar PDP, inda jam'iyyar PDP ya yi bayani kan tsaida tsohon ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani Farfesa Isa Ali Ibrahim Fantami a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Gombe a zaben 2027. PDP ta ce tana jiran hukuncin kotu domin kawo ƙarshen rikicin da ya biyo bayan fitowar Sheikh Fantami a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Gombe. Jaridar Leadership ta rawaito cewa Fantami, wanda ya kasance mamba a jam'iyyar APC, ya yi sauya sheƙa zuwa PDP a watan Mayu kafin ya lashe tikitin takarar gwamnan.
0: An gaida ɗan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka ƙunshi siyasar ƙasa.

0: maso da kuma a kafar shafa kado gallery mai da to na musamman domin duba makware don tattaunin manta ruwan nono wasga da majalisar dinkin bawari inda kwararru ungoyi masu zaman kansu to da masana da kuma hukumomi kan hadu a tattara da za a inganta wannan tsada ruwan nono wa zalla makalar wannan bana shine ruwan nono a matsayin riya ko likakkiyar hanya don fara rayuwa mai inganci wadda za a karfafa abubuwan da za su iya aiki ga madakan ko za su iya tasiri a yi muna tare da manyan baki daga ma'aikatun su ne daban-daban a nan jihar Bauchi musamman daga asibitin nan na kwararru kuma wato hukumanyan asibitoci ta jihar Bauchi amma su tsaye ne na daban wato mutumin abinci ne a kasace daga kanin da da
1: Madam Comfort Lani Shafasu
0: wato ita ce shugabar wannan kungiya wadda a turanci ake kira Nutrition Society of Nigeria wato reshen jihar Bauchi sai kuma da jami'a daga wannan kungiya
1: sunana Aishatu Ummi Muhammad
0: Madam Comfort Daniel Madaki ga takin da an faɗe shi amma cikin kankanin lokaci ba dauko bayan mana batun shayar da ruwan nono wa zalla a dan kankanin lokaci ni hakan yake nufi ne ga mace mai shayarwa da kuma jariri
1: nagode da wannan zarafin da ka ba mu dan farko take na wannan shekaran wato ya nuna cewa shayarwa da zallan ruwan nono yana da muhimmanci sosai kuma bincike ya nuna cewa yaran da aka shayar da su da zallan ruwan nono muna cewa yaran suna nan cikin koshin lafiya suna jata in terms of brain development kuma a yanda ya kama abinda sarai yake nuna mana yake bincike ga benefit na shi ko kuma muhimmancin shayar da zallan ruwa daga wata shida to me yasa ba za a mai da hankali a ci gaba da wannan abun ba a Nigeria bincike ya nuna NJHS report na wanda ake yi bayan kowace shekaru hudu hakan nan ya nuna cewa Nigeria har yanzu muna nan a 29%
0: kashi
1: 29 na wanda ake ba da zallan ruwan nono
0: a cikin 100 kenan
1: a cikin 100 kaga dai akwai sauran tafiya sannan kuma wanda suke bada ruwan nono suke hada da ruwa da wasu abubuwa sun kai har kashi 43 kuma ba haka ake so ba to kaga akwai dama a samu a bridge wannan gap din domin so muke yi mu ga cewa mun wuce wannan target din da muke nan kusan shekara 10 kenan har yanzu ana kan wannan 29% din kuma kowane
0: bayi gaba ba
1: to mu san daga ina ne matsalolin yake ba me ce wa shayar da zallan ruwan nono na wata shidan nan yana da sai
0: ja sha Ummi Muhammad murada makala na ko take na wannan makon yana magana ne za a nuna irin muhimmancin yadda za a karfafa wato ba da tallafi daga ko ina kuma a dubi ina ne aka samu nasara ta ina ne aka gaza ta ya za a samu goyon baya domin a tabbatar cewa an yi rungumi wannan ɗabi'a don lafiyar uwa da jaririn da ta haifa mai janyo ne Najeriya ta gagara gaba ta gagara ba kusan tsawon shekaru 10 me yake faruwa kuma ana ce a shayar da ruwan nono wa zalla kuma ana ce waɗansu ma wasu jihohin da ake da sun fito suna ikirarin cewa ai yanzu ana ci gaba ana samun ci gaba mata sun rungumi ɗabi'a to amma an rungumi ɗabi'a me yake faruwa
1: gaskiya akwai abubuwa da dama da suka dan harhadu yanzu na ɗaya
2: akwai misali ma'aikatan yara da suka aifa kokarin advocate mutum mai aiwa a sabani yanda aka saba na wata wannan yana daya daga cikin ta bangaren ma'aikata ke wata ba za ta iya zuwa ba kuma ko ta tashar a yanda ake kata ba muna sane da cewa yaran nan ana so a shayar da su on demand ne musu lokuta bane a lokacin ya samu da rushen nono ruwa zalla ta iya yi ware dan jiki a lokacin nono yake bukata ya sha kuma bare samu ko ɗaya daga ciki kenan la asasali to ita uwa kai na farko samun goyon ruwa

yanayi na dan adam halin da yake ciki yakan shafa yanda ruwan nono yake zuwa. So a gida misali in akwai matsaloli ko kuma tashin hankali tsakanin miji da mata ko kuma da mutanen cikin gida in ba su kadai ba ko yanayi na anguwa ma kadai wanda akwai hantara ko wani abu a wurin babu kwanciyar hankali, to in dai hankalinta ba a kwance bane shi ma zai iya sayar da ruwan nono. So kuma akwai

0: ayyukanta na yau da kullum ibaci ga wasu sai sai yara yara su fito da wasu tsifofi hakan nan to duk rashin shan wannan magani ko kuma rashin zuwan ma awun da sauri ne a asibiti domin a samu a gane in aka zo da sauri za a san yaro ya kwanta da kyau ko bai kwanta da kyau ba da dai sauransu so daga nan za a bada shawari domin shi abincin da uwa za ta ci lokacin da take da ciki ba ci wanda za ta yi daidai lokacin da ba ta da ciki ba domin dan da yake riki take riki ga abin da take samu abincin da a gaya mata kwantitin da ya kamata ta sa take kade take ci ba tana ce ma dan da take riki da shi sannan kuma daga nan take fara shirya kanta domin shayarwa jiki ya dauka daidai kata akwai abin da muke kiran shi recommended daily allowance ko kuma dietary allowance duk wannan akwai su to kaga jiki zai dauka abin da yake bukata to amma mun ce ta shi setin kwantumin jiki ya dauka wanda yake bukata sauran kuma jiki ya mata ajiya domin aka zo bayan aihuwa jiki sai ya ajiya da kuma wanda aka samu a lokacin kaga a samu a shayarwa 100% ba tare da an samu to in ba ta zo a ba da wannan shawar ta gane cewa so kaga shi yasa take rike da ciki ka ta zo awo akan lokaci domin a bata shawarin abincin da ya kamata ta ci kuma shirya ta san cewa ba sai bayan ta aihu daga nan za ta shayarwa ba kana da ciki kanta domin wannan first one hour golden hour domin wannan hour din so I introducing early initiation kenan introducing exclusive kwanti cholesterol shin kun kuriya da kira BRC cewa ya kama ba sai garin san ga shi shirin taskiya asirin mai dai jari ke ji sa muwa kamata kuma ya zama da cewa da
1: tare da wuce wannan shiri na lafiya uwar jiki BRC an sa yau muna da mako da ya fara na muhimmancin shayar da ruwan nono uwa zalla da ake biki a farkon watan Agusta na kowace shekara wannan karo muna tattauna maudu'i da hanyoyin da za a kullo da su da za su ɗore wajen taimako da kuma ɗaukar ɗabi'a na shayar da ruwan nono uwa zalla ta ina ne hakan zai iya aiki kuma yau muna tare da manyan baki ne daga kungiyar kwararru masu sanya ido kan abinci mai gina jiki ta Najeriya Rashin Jihar Bauchi Madam Comfort Daniel da kuma Hajiya Umme Muhammad Aishatu Umme Mama ko dake kafin nan masu saurara kamata mu kwalbishin za ku yi turo da saƙon ku ta cikin wannan shiri kan wata tambaya da ta shafi harkar lafiyar ku ko kuma bayar da gudunmawar ku a 0800 85 1 6 5 6 5 kuma za ku yi sauke manhajar BRC Radio Bauchi a rumbun adana bayanai na App Store kazalika za ku iya bibiyar mu kan tsaye a adireshin mu na www.brcradiobauchi.org Hajiya Aishatu Umme bincike da NIC suka yi na shekarar 2021 wannan bincike ya nuna cewa jihar Bauchi kusan kimanin yara kashi 73.6 a cikin 100 ko kuma ɗan wa'annan da aka wata shida na nono wa zalla shi da ya kamata wanda idan aka ce kashi 73.3 ina babban gibi ne da kuriya ta ce sama da shekaru 10 ba ina matsayi yayin tsarin shayar nono ne da uwa ce yau gashi a'a ki yi kaza a'a in kin yi kaza ne lalle yaro ya samu cikakken saboda wata fara da ta fara cewa a'a ita nonon ta yaron ma baya kamawa yayi tsami ko an samu wannan ko da ta dauke sai ta kiga ta dakata daga wannan dabi'a ta za a kauce wa irin waɗannan matsaloli?
2: Na farko dai ko ne ma yana da tsari ga yanda za a yana samu wannan efficient ne zan ce ne cikakken yanda ya kamata a more shi. So shi shayar nono tun ba ma yan masu aihuwan bayan mata a biyu na tukunna ta samu wanda ya ne cewa gashi ashe matsalar da take tafiyewa ta yi ta exclusive din a bukatar da ya kamata. So shi dai shayar da ruwan ba da ruwa ai nono wata rukun sama na daban ne za a yi hannun uwa zai zagaye da ya rike zafin ɗin shi da bayansa kansa kuma yana kwanci a hannunsa a hannunta kai kuma cikinsa yana manne da nata yana manne da baki yaro kuma yadda za a samu proper attachment ba wai kama baki ta shiga cikin bakinsa ya tana za a kula da in yana shan ruwan nono zai zama kamar mai shan ruwa a kofi wanda yake sha za ka ji kwat-kwat tana shiga to amma an baki na gintsa bakin ne a baya to sha zai yana kara kamar ba abin da dai ita kuma irin wannan in shayar da shan yakan janyo uwa ita ku tsami daga ya in abun ya dore aka ka zo kaga yana sillewa ko ya zo ya sassage to kaga shan nono ma gaba ɗaya kuma ya sai ya zo ya dakata so inda za a yi yanda ya kamata din kaga ita lafiya yaro lafiya ya sha yanda ya kamata ita kuma nononta lafiya kalau to amma in ba a samu wannan good attachment da proper positioning din ba sai kaga sau sun taso uwar masu shayarwar ya fita akan da gaba daya za ta ji ma su amma da samu tukoda masu yi nuna samu tsaron akan da wata walayi

0: bukata domin ya girma ya kuma bashi isasshen lafiya. So kaga maganin cewa rashin imani annan bace taso ba. Rashin sanin ne fahimtar ne kuma an fahimci abin ba domin har idan kuwa za ta fara bada nono ta dan fara matsa ruwa na farkon ta aje shafi sannan yaro ya ci gaba da sha can aka ta irin mintoci 10 zuwa 15 ta ci dan cire yaron a nono ta samu wani kofi shi ma daban sai ta gwada matsa wannan nonon sai ta aje sai a duba wanda ta fara matsewan da kuma wanda bayan aka sha na dan mintoci can baya sai a gani zaka ga kallon shi ma daban yake thickness na shi daban ma yake to kaga na farkon nan shine ruwa fa wanda yake kashe masa wani kishi na bayan kuma shine yake kunshe da sinadaran da zai sa yaro ya samu duk wani koshin lafiya wanda yake bukata ya girma bisa ga wataninsa a yanda aka tsara sannan kuma gaskiya dawo kan maganan wannan NEET report din nan ko da kai maganan shi cewa jihar Bauchi suna da kashi 73.6 kaga ai ci baya ne sosai to a wannan gefen zaka duba wasu dalilan da yake sa ba a samu a wannan isasshen sharuwa bayan rashin proper positioning da attachment din bayan kuma wannan misconception cewa yaran akwai rashin imani an shiga ana shiga haƙin su iyaye maza gaskiya muna bukatun sa a cikin wannan tafiya domin wannan tafiyan ba na mata ne kadai ake yin sa ba domin wannan ka ka ga a'a mace tana bukatun hutu mace tana bukatun abinci domin ta yi wannan shayarwa to ba ta samu taimako ba an fita an bar mata gida ita za ta yi wanke-wanke za ta yi abinci ga sauran yara sannan kuma gashi jariri da yake bukatar lokacinta abokiya aiki da ta yi magana cewa shayarwa da ruwan nonon nan fa on demand ake yi ba wai sun da yaro ke wani lokacin da yaro yake bukata ake bayarwa ba wai za a zauna ne a yi sari a ce a'a na ba shi nono daga karfe 7 bare sake sha ba sai karfe 10 ba haka ake yi ba duk yayin da yaro yake bukatar nono a nan ake so uwa ta dauka nonon nan ta sa ma yaro a baki to kaga an bata da ayyukan gida bata samu isasshen hutu ba bata samu ma abinci ta ci ta koshi da za ta samu karfi da kuzari da duk abin da suke bukata ta wannan shayarwar ba to kaga ba za a samu abin da ake bukata ba to kira na a wannan lokacin na musamman maza su zo a yi tafiyar nan tare
1: a yi tafiyar da su
0: a yi tafiya tare da su su ba mu goyon baya 100% a samu a cikin burin wannan shayarwa da zallar nono na wata 6
1: to maza kun ji fa an ji mu dan comfort ku zo a yi tafiyar nan tare da ku Aisha su Ummu Muhammad muna ta magana shayar da nono da sallah sun yaron da ya shi kuma da sarakai da asiri
2: da alƙawari da farko dai godiya ga gwamnati ta harmu da lokata duk bukatun abin da yake nema abinci yana sa kuma yaron da zuwa daga aibuwansa zuwa a ce shekara 2 misali bayan zuwa ya ci gaba da shara wannan mataki ne da iska wannan lokaci ne gaban da in ya shige ta shige masa kenan
1: nan kwanaki da wani farko yana
2: da yawa daga goyon ciki zuwa wannan so ki kusan kashi 80 da ya shi ka ga aka wuce wannan ba tare da an sa isasshen nono yanda ya kamata ba kaga an bar shi a baya kwakwalwar ta girma amma ba tare da abubuwan da za su sa ta zama tana aiki yanda ya kamata ba sai kaga a tsakanin peer group ɗinsa wato wanda suke kai tsaya sa'anni a gaba da su ko a wasu

yana rushi mabucin wasanni ne dan ganin haka ya amince za a yi wannan taro a jihar sa ta wato Imo ya bayyana a cewa akwai kungiyoyi ranar 21 ga watan Agusta za a fara tattaunawa tare da su yayin da ya kara da cewa akwai kungiyoyi daban-daban wanda za su kasance a wannan gasa yayin da shugabar hukumar kula da kwallon kafa ta Nigeria Alhaji Ibrahim Gusau shi da babban sakatarinsa Dr. Muhammad

BRC FM ake sauraro kan mita 94.6. Da fatan mai sauraro zai mana afuwa sakamakon katsewar wutar lantarki daga yalwa. Yanzu agogon yana nuni da karfe 12:02. Lokaci ne za a saurari shirin nan na al'ummarmu manufarmu.

0: muna cikin ina ji karni na uku ne dan haka a tarihi kaf wato na siyasar Najeriya musamman siyasar jihar Bauchi mai girma gwamnati yayi rawan gani babu abin da zamu ce sai dai mu ce masa Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana
1: gwamnatin jihar Bauchi ya fito takarar neman kujerar sanata a shiyar Bauchi ta kudu a shekarar ta 2027 hasali akwai ɗan siyasa waɗanda suke jam'iyyu daban-daban akwai irin maganganu ko kalamai da yake fitowa musamman a bakukunan ƴan siyasa ba mu sani ba ko alhaji su ba wani abun da ya hango
0: to Bala Aliyu da ka gaya mu wannan maganar sai ka zaburar da ni sai ha wannan ya ban dariya wato usa aya ce yake fada shin zaka hada wanda ya sani da wanda bai sani ba kaga ba zai yiwu ba dan haka kam a ɗan takarkaru sanata wato na Bauchi ta kudu babu mai ilimin sanata Bala Abdulkadir babu mai kwarjinin sanata Bala Abdulkadir babu mai iya gudanar da wato mulki irin na sanata Bala Abdulkadir dan haka ina mai gaya maka da yardan Allah da izinin Allah yadda zaka hada duhu da daya ba za ka hada su ba to haka sanata Bala Abdulkadir yake yi fintinkau mu'annan wato ɗan shamiya ɗan shanuno saboda dalili yau duniya ta ci gaba yau kuma a siyasa dole ka yadda kafi wani ya fika dalili na kuwa shine ba zai taɓa yiwuwa a ce mu ɗauki wanda ba zai iya rubutu da karatu ba wanda za a zaɓe shi ya zama cewa ɗan ɗumama kujera ba ne mu yadda mu zaɓe shi wanda wannan karon shine farkon zuwansa idan ma al'umma sun zaɓe shi ballantana mun sani a baya muna da abubuwan faɗa dan haka lokaci alƙali ina mai tabbatar maka cewa sanata Bala Abdulkadir da kaf ɗan takarkarin sanatar nan kaman ka haɗa wato dubu ne da ƙwaya ɗaya menene ya samu wadda har yi wa al'umman jihar Bauchi a matsayinsa wato na tsohon dan majalisan na tsohon dan majalisan tarayya kuma shin wasu motion ma ya kawo a majalisan tarayya a baya ya zo a Allah koro ya zo a guguwa kuma ya kare a Allah koro dan haka anan ma muna amfani da wani dama mu ja hankalin talakawanmu da su san da cewa Allah ya bada amana wato kansu wa shuwagabanni sannan kuma Allah ya bada amana shuwagabanni wasu wato al'umma dan haka na farko amanan da Allah ya bar kai wato talaka kai ne mai zabe ya kamata ka koma ka tantance ka tace ba amana ne zaka samu ba

karan kanka wanda mu shi ba mu fito ba san da muka shirya dan haka sanata Bala Abdulkadir da Dr. Yakubu da Mahmud Bawo ma da izinin Allah Bauchi za ta sake wato samun sabbin shugabanni musamman matasa sanata Bala Abdulkadir ya zo yayi da su kuma da ina mai tabbatar maka za a sake dorawa daga inda aka tsaya saboda abin bakin ciki ne a ce sanata Bala Abdulkadir yanda ya kwaso han aiki a ce yau ya gama mulkin sa ya sauka ba a samu wanda zai zo ya dora ba ina mai tabbatar ma al'umman jihar Bauchi da yaddan Allah da izinin Allah ba za mu ba su kunya ba ɗan takarkarin mu shi sanata Bala Abdulkadir da kuma su wato Mahmud Bawo Maji da shi wato Dr. Yakubu PHG da yaddan Allah za su dora kuma za mu kawo arziki mai yawa dan haka wa'ancan mutane masu fada-fade sun rasa menene za su fada a tarihi na siyasa a kasashen da suka ci gaba duk wani dan takara yanzu kamar misali ni a ce yau na yi chairman na karamar hukuma gobe na fito ina neman dan majalisar jiha ko tarayya zan fara fitowa ne a bayan in ce wa al'umma na farko a lokaci kaza kun zabe ni na muku kaza na muku kaza dan haka ina neman ku sake bani goyen baya ku sake zaba na in kun zabe ni zan sake muku kaza mu ga wannan tsohon dan majalisa shirye shirye suke yi mai kawutar da mu al'umma shirin takiya da alubalantar sa bugula nawa nawa ne shirin majalisa musu su kuka sa nawa ya nema musu admission ya za su zabe shi kun ga ya dace za wato to shikenan wato ruwa dan haka al'umma sannan su ne masu hana ruwa gudu shi sanar matsayi na wanda ya fito ta jira kun yi roman demokradin ne shi ya duya ka san Hausa kullum al'umma a kuso ba su ji ku ci gaba amma ne tabba musamman a takarkar labu mai quality irin farko idan araba mulkin majalisa wato a yannan yanki da muke da shi a arewa maso gabar Allah ya mu ta tsakiya inda za a jefo mana wato mulki ina mai tabbatar mai yiwuwar arewa maso gabar za mu iya samun senate president mutar maka kujeran alfarma na senate president ta wuce tunani don burin sanata Bala Abdulkadir za a dada kara wato ayyuka tun daga wato sassa na arewa maso gabar za a yi manya-manyan express da yaddan Allah da izinin Allah matasanmu za a yi kokari a fara nema musu admission a kasashen waje gida Najeriya sannan batun maganan ne da kiwon lafiya da yaddan Allah kasan tunda ta zama nasu za su yi kokari su sassauta wa 'yan Najeriya musamman wajen karatu na farko wato waye din nan da ake kara ko

da sore a wannan shine zai sake ba mu dama a 2027 za a ga yawan kurkuku da aka samu da jam'iyyar mu ta APM ta samu sannan kuma ina ƙara kiran wato ƴan siyasa da su ji tsoron Allah musamman dariya da su guji cin mutuncin wato masu mutunci cin mutuncin mutanen da basu ji ba basu gani ba ita siyasa ba Permanent element, but permanent.

0: cuma so terus nih Kak Zabrodin ini kuma ina girin shugaban kasi ne na fitowa shi mulki to lata idan bako kochi ya fito babu don yanda na sace ne ya zuma kuma ya kwanta ya kasance jajirtaccen da muka koma baya daga wannan babban abin aljazaba mu da gwamnati PDP ai mun dauko wata jam'iyya kowa ya san layar kwando da kayan dadi tai tasiri a jihar a lokacin ina cikin wanda muka dauko ta muna cikin wanda muka tallata ta a lokacin ni shugaban matasa ne kuma a lokacin alhamdulillah na ji dadi yanzu Mahmud Bawo ma ji shine mataimakin gwamna a lokacin sakatare ni ina shugaban matasa duk inda muka yi kada hanjin gwamnati saboda da tsara ta mun fito da strategies kuma al'umma sun karbe ta to ya zama wajibi a koma in bacci ake a farka lokaci abu ne mai muhimmanci babu lokaci ana ce da lokaci a fito a shirya strategy matasa ne matashi ne zai maka abu ba zai gajiya ba matashi ne zai ji yazo saboda samu ya cimma burinsa to dan haka muna kiran ita jam'iyya karan kanta ta fito ta saurari kowa dole kowa ya bita dole a ce mijin iya ba su ne su fito a kaji na wajen wayar da kai na waya ya ma jam'iyyar kake jam'iyyu makamancinta wanda idan baranan zaɓe ita za a je a dangalawa duk da dai akwai strategy wanda za mu faɗa in an zo zaɓe masu son zaɓen rogo su ce rogo mai yiwu akwai agent wanda za su zaɓi rogo amma duk da haka muna so a fayyace tsakanin jam'iyyar APM da jam'iyyar ma kayan daɗi ita karan kanta kusan suna makamancin kama in ba a maida hankali ba za a samu ero a wasu wurare don haka ina kiran wato shi shugaban jam'iyyar APM da ya fito ba sani ba sabo ya fito babu gajiyawa saboda mun fito sanda muka shirya kuma babu gajiyawa damuwanmu al'ummarmu su kasance cikin walwala da jin daɗi
1: ga shi jam'iyyar ku ta APM ta tsaye da ɗan takarar gwamna wanda wannan bawan Allah mata shine da shi da mataimakin shi dukansu matasa ne duba da cewa ana magana ban sani ba ko alhaji Yusuf ko wani kira da dai musamman al'ummar jihar Bauchi dangane da wannan zabe da yake karatowa
0: so dai kiran da zan yi wa al'umma musamman al'ummarmu na jihar Bauchi sun ga yadda aka tafi aka bar mu a baya amma mai girma gwamna da ya zo ya farfado mana da jihar Bauchi wadda arewa maso gabas mun musu fintinkau sai kasance kuma ya Allah ya kaddara Yakubu da Mahmud Bawo ma ji su ne za su gaje shi to ina mai yakinin abinda sanata Bala Abu Azhar ya yi su ma in sun zo za su yi kamar nasa ko kuma fiye da nasa don haka kar a ruɗe su al'umma dai su suke son su kuma al'umma sun ga irin alherin da shi Dr. Yakubu PhD kafin ma ya fito ya ce zai yi takara duk wani magoya mafi yawanci magoya bayansa kansa irin alheri da arziki da yayi don haka ina mai tabbatarwa al'ummar jihar Bauchi idan aka zaɓe shi za a girbiro mun da dimokuraɗiyya kuma za a samu aiki lokacin Murtala Muhammad Allah ya ji kansa da rahama yana shekara nawa ne yin shugabancin ƙasa ma ba jiha ba sannan Yakubu Gawan kowa ya san lokacin da ya yanke shugabancin ƙasa shekarunsa ma ba su kai 40 ba ake analysis don haka ina kiran al'umma Yakubu yana da exposure ba kowa ne yake iya aikin banki har ya kai babban manaja kuma a gama da shi lafiya ba a same shi da wani laifi ba don haka ina mai tabbatar ba al'umma idan suka zaɓe shi ba zai taɓa kuɗinsu ba kuma za a samu arziki za a samu ci gaba za a kawo wato hannayen jari a jiha sannan matasa za su girbiro man demokuraɗiyya
1: ka san ana maganan ba rabo da gwani ba wanda dai zo ya maye gurbe shi gwamnan jihar Bauchi akwai ɗumbin ayyuka da yi musamman a nan jihar Bauchi a shekara 7 ɗin shi a daidai wannan lokaci kuna gani in kuka mara ma Yakubu a don fiye ki ya zama gwamna wannan ayyukan da iya ɗora ku
0: ina mai tabbatar maka da yardan Allah da izinin Allah Dr. Yakubu idan aka zaɓe shi zai ɗora kamar sanata Bala Abu Qadir ne yake kan gwamna ko kuma yayi ma fiye da nashi don haka ni babban abin alfahari na babban karfin gwiwa na Sanata Bala Abdulkadir. Ina mai tabbatar maka Allah ya hada mu da Sanata Bala Abdulkadir, amma ina mai tabbatar maka ba na tunanin cewa akwai wani gwarzo in ba nan gaba ba, a yanzu kuma a gobe RGB wanda zai shafe tarihin Sanata Bala Abdulkadir a zuciyata. Amma ina kiran jami'an gwamnati da su ji tsoron Allah a kullum, muna fada ba komai ne mai girma gwamnati zai yi ba. Ita siyasa abinda ka samu a siyasance, ka mutunta wadda kuke gwamnatin da su, ka ja su a jiki. Ita ce wato siyasa. Wata ran in kai baka fito takara ba, ɗanka zai fito takara ko ɗan uwanka zai fito takara ko kuma za ka nemi alfarma ma wani. To gaskiya magana, taimako ya yi karanci a gwamnatin nan, taimako ya kasa a gwamnatin nan, amma ba ta wajen mai girma gona ba. Amma ina mai tabbatar maka a buɗe hannu, hannu ɗaya baya ɗaukan jinka a taimaki al'umma. Ni Ibrahim Zarbara su ba na ce a taimake ni ba, na san arziki sai Allah ya yi. Amma ina mai tabbatar maka irina akwai masu so a taimake su a siyasance da yawa. Yau idan naira yau dubu ɗari ake bani a gwamnatance, ya kamata in waiwaya in ga waye ya sha wahala a gwamnatin nan yana buƙatan in ba shi naira 5,000. To koda wannan asusu nake kowane wata 5,000-5,000 na rage nauyi da zagi wa gwamnatin, sannan kuma zan daɗa ƙaro jama'a wa gwamnatin. Don haka mu fita mu nemi jama'a, lokaci yayi da za mu fita jam'iyya a fita a nemi jama'a, 'yan takarkaru a fita a nemi jama'a, a nemi kuma alfarman al'umma, ba sai 'yan jam'iyyanku ba, 'yan kowace jam'iyya ne.
1: Mai sauraro duka a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Ofishin babban hadimin gwamnan jiha kan harkokin yaɗa labaru kuma da Muktar Gidado tare da salewan shugaban gidan rediyon Bauchi Alhaji Umar Muhammad Shira su suke sanya idanu a kan shirin. Ni ne na gabatar da shirin. Tunana Aliyu Zakari nake mana fatar kasancewa cikin koshin lafiya.

kiwon lafiya da ke amfani da kananan asibitoci ko chemist chemist wajen karin jini ko karbar jini don gudumawa da bai samu tantancewa daga kwararru ba. Tabbas gwamnati ba za ta zuba ido tana kallon bata gari na dibar jini ko karin sa ga marasa lafiya barkatai ba tare da sahalewa ba. Musamman a wuraren da babu kwararre kuma amintaccen likita da ya samu shaidar yin wannan aiki. Don haka idan aka kama kananan

Bear C2 FM ake sauraro kan mita 94.6. Yanzu mai sauraro lokacin da zamu je ga ɗakin watsa labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Bauchi domin kawo muku labaran duniya.

0: yanzu karfe 1 biyar CTF ɗin kike magana.
1: Alaikum ga labaran duniya mai karantawa Salihu Ishaq Ibrahim Makir da farko ga muhimman kanunsu. Kamar kungiyoyin matasa 'yan siyasa sun bayyana goyon baya ga shugaban ƙasa Bola Tinubu nan ga mayar kintsawa ga yiwuwar annoba ta ce an yi gwajin allurar kafin kwayar cutar Ebola samfurin Badin Bugu a kan wanda ya fara halarta a karon farko na gwajin allurar. Sannan hukumar bunƙasa ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da kwalejin horar da matan da ke harkar mulki ta Afirka a Kigali babban birnin Rwanda. Yanzu kuma ga cikakkun labaran kamar haka. Gamayyar kungiyar matasa 'yan siyasa ta ƙasa NYPC ta ce za ta goyi bayan ƙudurin shugaba Bola Tinubu na tsayawa takara karo na biyu. Tare da fatar gwamnatinsa za ta ƙarfafa aiwatar da tsare-tsare, samar da ayyukan yi, inganta tsaro da gudanar da shirye-shiryen da za su amfani 'yan Najeriya. Shugaban gamayyar Charles Dangana ya bayyana haka wajen taron manema labarai na ƙasa na gamayyar a Abuja. Dangana ya ce matsayar gamayyar ta biyo bayan auna rawar da gwamnati ta kane da kuma ƙoƙarin ci gaba da kawo sauye-sauyen da za su inganta jin daɗin 'yan Najeriya musamman ma matasa. Ya yi misali da ƙoƙarin gwamnati a ɓangarorin sake fasalin tattalin arziki, bunƙasa hanyoyi da ayyukan raya ƙasa da tsaro. Sai dai ya ce akwai buƙatar a ƙara zagi dantse wajen magance ƙuncin tattalin arziki, tsadar rayuwa da rashin aikin yi. Shugaban ya buƙaci kwan tarayya da gwamnatocin jihohi da hukumomin da suka kamata su tabbatar da cikakken aiwatar da tsare-tsaren da aka bullo da su a ƙarƙashin gwamnatin Tinubu. Ya ce tsare-tsaren gwamnatin da dama sun gaza cimma nasara ko manufofin da aka suka sa aka bullo da su saboda raunin aiwatarwa da ƙarancin sa ido. Yana ta goyon bayan kungiyar ga ƙoƙarin bullo da inda ya bayyana kan da mataki tsallin tsaro a Najeriya. Dangane ya mamaye ta kiran kungiyar na a kafa wata hukumar sanya ido kan ayyukan ci gaba don sa ido da take gudanarwa a sassan ƙasar nan domin tabbatar da cewa ana ayyukan yadda ya kamata, saboda ƙarfafa gaskiya da amana tabbatar da ayyukan ci gaba sun isa karkara. A jawabin wanda ya kira taron kungiyar Usman Shagari ya nemi gwamnati ta ƙara samar da ayyukan yi ga matasa, zuba kuɗi a ɓangaren ilimi, ƙirƙire da ƙirƙira da aikin gona, sai ƙarfafa tsaro da gaggauta kammala ayyukan ci gaba. Shagari shi ne shugaban majalisar matasan Najeriya ta ƙasa NYAN, ya ce gamayyar mai 'yanci ce kuma za ta iya goyawa kowace jam'iyya ko ɗan takarar da ke da tsare-tsaren da za su inganta tallafawa matasa. Kyakkyawan shugabanci, haɗin kan ƙasa da bunƙasa tattalin arziki baya. Shagari ya ce demokuraɗiyya tana buƙatar wata ƙarfafar hamayya da za ta samar da mafita maimakon mai da hankali ga suka. Tun farko shugabar mata ta ƙasa ta gamayyar Aisha Yusuf ta ce gamayyar tana sadaukar da kai wajen ƙarfafa tallafawa mata da damawa da su, inar ce wajibi ne a bawa mata dama su ba da gudunmawa ga cigaban ƙasa. Ta yi kiran a kafa wata hukumar kare 'yancin mata don ƙarfafawa tare da kare su da ƙwato 'yancin su a ƙasar nan. Gamayyar kintsawa yiwuwar annoba Sefi ta ce wanda ya fara gabatar da kansa ya samu allurar rigakafin gwajin farko na allurar Moderna don rigakafin cutar Ebola samfurin Badin Bugu. Wani babban ci gaba ne a ƙoƙarin da ake yi don samar da allurar rigakafin cutar Ebola da ta ɓarke a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Sefi ta ce an fara gwajin allurar ce a kan ɗan adam a karon farko a wurare uku a ƙasar Canada. Ta ce manufar gwajin ita ce a auna lafiyar ta da rashin illar allurar ta Moderna samfurin RAN 1469 a jikin baligai lafiyayyu da suka sauraƙar da kansu don gano matan da za ta iya haifarwa ga garkuwar jiki. A cewar gamayyar gwajin ya zo ne a daidai lokacin da ɓarkewar cutar Ebola mai muni ta auku a ƙasar Congo, inda sama da mutum 3,800 suka kamu. Saboda 700 suka lafiya, duniya WHO ta ayyana ɓarkewar cutar da wata matsalar lafiya da ke buƙatar ɗaukin gaggawa daga dukkan duniya. A ranar 17 ga watan Mayu ta bayyana ta da ɓarkewar cutar Ebola ta biyu mafi girma a tarihi. Sefi ta ce ɓarkewar na wani babban giɓi game da kintsawa inda ake da lasisin kan Ebola ta zayyar babu wata allura da aka amince da ita kan Ebola Badin Bugu. Gamayyar ta ce nazarin na Canada zai shafi magidanta 80 masu lafiya don gano ko allurar ba ta da matsala, kuma za a iya amfani da ita, kuma za ta iya amfani garkuwar jiki ta yadda za a ci gaba da sarrafa ta. Dr. Richard Hatchett, babban shugaban CP, ya bayyana fara gwajin allurar da wani babban ci gaba a duniya don kai daukin barkewar cutar. Shugaban CP ya ce duk wanda zai shiga gwajin na ƙara ba damar Hanza ta samar da lafiyayya kuma allura mai amfani ga dimbin mutanen da suke fuskantar hadari. Ya ce allurar rigakafin Moderna mRNA 46 daya ce daga cikin allurar rigakafin Ebola samfurin Bodebugo da CP ta goya bayan su a gashin wani shiri da aka tsara don gaggauta samar da allurar. Shugaban ya ce sauran alluran sun hada da guda biyu masu suna RVSV da IAVI ya samar yayin da kamfanin Healthman da Public Health Basin suke jagoranta samar da su. Hukumar tsaron tabarin kaya NSACDC wato Civil Defense ta kaddamar da jami'ai 100 maza da mata a matsayin jami'an bangaren yaki da damfara. Kumanda janda hukumar Civil Defense Dr. Ahmad Audi ya kaddamar da sababbin mambobin a hukumar hukumar da ke Abuja. Audi ya buƙaci jami'an tsaro da gaskiya da amana yayin gudanar da ayyukan su ta tabbatar da sauke nauyin da aka dora wa hukumar. Ya ce jami'an yaki da damfara su 100 an zakulo su ne daga sassan hukumar Civil Defense, inda yana da cewa hukumar ba za ta lamunci almundahana ba. A jawabin shugaban ruwan sashen yaki da damfara Emeribe Victory ta ba tabbacin cewa sashen zai sadaukar da kai wajen yin gaskiya, rikon amana da yin komai bisa ka'ida. Victory ta yaba wa kumanda jan ɗin kan samar da yanayi mai kyau da ya kubuta daga tsohon baki. Ta ce sashen zai ci gaba da zakulowa rigakafi da kuma bincikar ayyukan almundahana da ake shafar ma'aikata da 'yan kwangila. A guji siyasar gaba a kare tarihin jarabawoci na zaman iyali guda mai haɗin kai. Dunan labarai suna zuwa muku ne daga mita 94.6 na tashar FM na DRC Bauchi. An kaddamar da kolejin matan da suke rike da makaman siyasa Afirka a Kigali fadar kasar Rwanda, inda aka fara kaddamar da mata 40 da suka fito daga Afirka da yankin Karibiya. Hukumar bunƙasa ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP da hukumar tarayyar Afirka da ƙungiyar shugabanni mata ta Afirka da haɗin gwiwar makarantar harkokin mulki ta Afirka ASG su ne suka gabatar da shugabannin kolejin. Wanda za su fara cin gajiyar kwajin sun kunshi ministoci, 'yan majalisa, magadan garuruwa da shugabannin jam'iyyun siyasa, kamar yadda ASG ɗaya daga cikin masu shirya taron ta bayyana. Da yake jawabi a wajen bikin daraktan ayyuka na hukumar UNDP Africa Jide Okeke, ya ce kaddamarwa za ta nuna cewa shugabanci na gaskiya ba ana auna shi da yadda wani takarawa kaɗai ba ne, sai dai lura da mata nawa ne ya tallafawa tare da jawo su kusa. Tsohuwar jakadiyar ta musamman ta tarayyar Afirka kan mata, zaman lafiya da tsaro Perita Diouf ta ce Afirka ba ta taɓa rasa batun da za su iya shugabanci ba. Ta ce abinda ake yawan rasawa shi ne masu kintsawa, bibiya, tallafawa batun a lokacin shugabancinsu. Ta ce kwalejin wata kafa ce ta nahiyar da za ta samar horarwa da bibiyar shugabanni mata na Afirka masu zuwa nan gaba, kafa haɗin gwiwa, 'yan uwantaka da kuma tsarin tallafawa. Ta ce ana buƙatar haka don ƙarfafa shugabanci, faɗa zaman lafiya da cimma nasarar ɗorewar ci gaba a sassan nahiyar. ASG ta ce a cikin wata sanarwa mahalartan za su yi nazarin manhajojin da suka ƙunshi shugabancin siyasa da gudunmawa gudanarwa da dabarun sadarwa, gina haɗin kai, hanyoyin kafawa dokoki, kuɗaɗen kamfen da ƙa'idojin shugabanci. Zagaya da koyarwa na mako hudu da ya kunshi nuna majigi, kuma za an zaɓi masatar ne daga sassa daban-daban bisa cancanta. Ƙarshen labarin kenan, kafin mu yi sallama ga maimaita muhimman kanunsu. Kun ji cewa gamar ƙungiyar matasa 'yan siyasa sun bayyana goyon baya ga shugaban ƙasa Bola Tinubu. Sannan kun ji cewa gamayyar masu kintsawa ga yiwuwar ɓullan annoba ta ce an yi gwajin allurar rigakafin cutar Ebola akan wanda ya fara harta a karon farko na gwajin allurar. Sannan kun ci hukumar bunƙasa ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da kwalejin horar da matan da ke harkar mulki Afirka a birnin Kigali, babban birnin ƙasar Rwanda. Ƙarshen labaran kenan, sai an jima.
0: Labaran duniya aka saurara daga nan gidan rediyon Bauchi BRC su. Da misalin karfe 3 na rana za a saurari wasu labaran cikin harshen Turanci, wato State News.

0: Flight to Sydney.
1: This month on UNICEF.
0: Sa sunong bilis sa Kabansani sa sa inyo na dyan iaragas kay Hope May alam rogo kung siya mabunsi magma asalan wa naragara na matiki na gumang naraw ka mag-iwar ko si kiga din ang dyan mga ayutin da ato para kamarilag da rogo kiga da sa sariwa at agasin ka sa haka arizikin jahar Kau cuci baza sewa tuku ina tuku kiki jera mas macam sah manuma tidak korbatan di register ajar ini

Sina bari su jazama jingin bishio Se jara Se shahishahe Kulikuma ya wa kukua Kwa jambu kushaji Yasa wansu Kuchia nini mwa tunani ya kamata Yuki ya jazama Inga ntamiu mahirani Wanda jubu mwaka Ayoka chini baibu ndeske Wanda chio zumi uko na mwendezo Mwendezo mwendezo mwendezo mwendezo Tusuna da ula azon Kwa mwendezo wa ayo mwendezo kada nan bude wannan an fita a damina sai a damurani za a samu amfani sosai zai taimaka wajen samar da abinci sai taimaka wajen samar da kudade yace to me kike tunani za mu ce mu je kasashen da suke noman rani fitattu da koyaya suke yace ina ne kike mu ce akwai Egypt wanda su gaba ɗayan su a noman rani suka dogara ta yarda da mai sannan akwai Israel wanda sun fice a kan noman rani amma Israel su kasar su bata kai ta Egypt ba su duwatsu sun yara sai suka yi abubuwan kamar artificial shi ne za su yi wani dakin su zuba kasa su yi shuka nan kuma kasa mai shimfidaddiya ya shi ne za su tura su abinda to wacce ne shi kenan na je buku na gani abubuwa na zo na babu riko matasan nan da yanzu yara suna da dubuhu birjin ba su da aikin yi to su Egypt sun yi amfani da wannan wajen samar da matasan su wanda suka yi karatu amma ba su da abin yi shi ne school trend daga makaranta zuwa gona da Najeriya sun girgiro wannan abu to ni ba mu ɗauka abu da muhimmanci shi yasa abin yanzu to amma su duk da yana su za a yi hankali

tofa ta jihar Kano dake yammacin Najeriya. Tambuza dai gari ne mai ganuwa wanda wasu fatake suka kafa shi ara 300 na kuma dangana da fatan guza dake jihar Kano Dabo wanda nayi katarin zanta wakilin dagaci amma na fara tambayar sa da su.

wanda ya san ku idan abuwan ne yau ne da Hausa ni bari ba dan gine gine da aka yi na hausin da wannan idan ka je akwai alagano da idan ka ma garin da

0: sakamakon ya dan nisa ta jama'a a da ko ta kan hanya zaka wuce a wannan majalisa kana bugun ka kuma yanzu al'umma ta kusanci gurin ba muna da kun gwamnati don
1: Dacewa da zaman lafiyar mu da ƴaƴan mu Malam Dayo Rujan Guza da kuma tofa mu Ibarda da ta sakawo mu hanyar lafiya
2: Radio
1: Garba yari mama shi ne fa na tambaye
2: ko
1: rafa ko ne fi zakka da abin da gaskiya zakka da al'abun nan ba mu san da shi

0: ce ta mada ba ta ka wannan lafiya da bisa akwai batu ko hazancan waje kesa akwai in ka shiga da wasu gine-gine na waje to mu gaskiya har yanzu ba wani wanda yazo ya ka mana wannan shudin arbuce da abubuwan da suke damu zutun da Allah ya sa mun ji samu abu kan Allah ya sa ni dai mun ji ma'aikatar kula da muhalli
1: wannan abin na fi garba yari ma wake ne shugabar karamar hukumar tofa a jihar Kano ne inda arewa dai wannan lokaci muka kawo karshen shirin na dan gari killa garin Kano a madadin rediyon Bauchi da ke shirin sai ni ga mashirya na gabatar Imrana Yakub Dalaji nake muku fatar alkhairi da zama lafiya sai anjima.

ana gida zaki zo ga anji akwai wambanci babbar tana mutsin FM akan da wani hot mini of flash song sana ku mi hana bacci din nan da ake samu tsakanin lokacin jima'i da ma'a

kiasin kuma ya nike saboda kike kan tabo shi kin ki zauna ki natsu ki manage jikin ki kinki sannan kuma akwai su abinci irin su spices abu mai zafi kamar irin su kanumfari su citta yawancin su yana iya daga shi kin gane su barkwano yawa yana iya daga shi matakan kin fara wannan lokacin to ki guje su domin yana iya daga su sannan akwai caffeine kamar abubuwa masu ba su goro yana iya daga shi sai abubuwan sha na zamani duk wa'annan na iya sa hot flash kin gane haki zai dauka ke ne yau coca cola ke ne yau waye sai sa ake sai in kai shekarun ka ya kai wani lokaci ba a yarda ajiye wa'annan abubuwa kare zai zame maka tashin hankali sannan akwai canjin yanayi kamar lokacin zafi kaya masu matsatsu shi ma zai iya sawa yawan shan ruwan zafi na iya kara hot flash a wasu mata kin ga yanzu akwai kamar ni yanzu kin sani ba na son ruwan zafi ba na son shayi ba ni ba dole ba shayi ko kin ban da sabi zan kara masa ruwa to in kika dame ni da shayi

0: labarin shi ana ce kaza na eh wato malmomi malmu ah wani magani supplement yana kitra proteins din yana hana shi alamun watan menopause ne yawa shine wannan din maka din da muka yi magana akan sako yanayin gyara na rayuwa kaman matsa jiki ko da yaushe mutum wata ana exercising ki mutum yana matsa jiki sannan rage kiba masu kiba su rage kiba sannan rage ta kaman kin sanar ba da wani misali wannan wani abu da muke shi ne kin yanzu tana layin bayan mutum da zaka je bayan gida ta layi dai na saman nan ta kike wallahi mata da yawa ba su wanke shi maza ba su wanke shi sai kin je kuma mutum nan gurin yin dottin da yake tarawa yana da yawa to irin wannan mutum ya rika gyara irin wannan because yana shiga jikin mutum ya je baka matsala sannan yana gyara misali jiki ko wato matsa jiki ko da yaushe rage gajiya samun isasshen abinci to akwai kuma supplements da za a iya amfani da su kaman probiotics supplements yana taimaka masa akwai vitamin D akwai omega 3 fatty acid wannan supplements suna taimakawa sannan wannan in aka rike su sannan kuma akwai wani wanda ake yi guda ɗaya da zai taimaka mana za a samu kaman ruwa a samu bowl wato wani kwano wani roba haka idan aka yawa idan aka samu wannan bowl din abinda za a duba sai a bar ruwan zafin yayi daidai yanda zaki iya sa kafanki a ciki sai ki samu chocolate biyu da baking soda ki rufe zuba sai ki samu ginger ki yayyanka ki zuba wannan ginger shine citta danye a yayyanka kaman guda biyar hudu uku da zuwa hudu haka sai a yanka sa sai a samu kofi da babban kofi ne kofi ɗaya na gishiri in kuma in karamin kofi ne kofi biyu wato ko sea salt ko salt da muke amfani da shi ko wanne zai iya yi sai a samu lemon shi kuma lemon tsami shi ma rabi yawa maza shi a maza yawa ya ka maza sai kawai sai ki sa kafanki a ciki idan kika sa wallahi an tabbata yana da abin mamaki wannan abun in kika sa kafanki a ciki kika zauna lokaci kadan sai ki ga ruwan ya zama baki girin saboda rayuwar mu kin gane su koda su hanta su zuciya duka suna kafa su hanjin nan duka zaki ga alamun su a kafa so idan kika sa kafanki a wurin zaki ga yana extracting dottin da yake cikin jikin mutum so abin da ya rage miki na estrogen din zai dan bar miki sai saboda haka zaki iya maintaining wannan mutane suna gani kaman ba a iya maintaining din menopause ana iya maintaining sai dai idan baka san irin wannan karatun ba baka sani ba shine mutum yake wahala
1: shawara zaki ba wa ƴan uwa mata wajen ganin an kiyaye kuma da zaran an ga canjin nan ayi abin da ya dace
0: gaskiya al'amari idan kin fara ganin canji a matsayin ki na yaya mace kake tsaya da cewa kina ga yawa kawa wallahi naji kaza na sai ce ki sha paracetamol a ki sha kaza ke kuma sai ki dauka ki sha ita ma fa irin mu ne le people da ba mu sani ba dukan ba mu sani ba akwai professionals ba suna asibiti kin fara jin ya ne kaza kaza shekarun ki nawa kaman menopause ne in menopause ne ko premenopause ne ya fara damun ki je asibiti aje a samu likitoci idan premenopause ne za a ga ya miki ga dalili yi kaza kai ki kaza ki daina barin ranki na baci da yawa ki daina barin stress ki daina wayewa wa'annan sai ki yadda duk abin da Allah ya baki shine rabon ki ko mun ki ko mus wallahi a duniya za mu bar duk abin da za mu bari wannan shine shawara ta kuma mu daina daukan matsala na yara na maza muna sa a zuciya wallahi jarrabawa dole Allah sai ya jarrabce mu sa'annan nema baya kawo samu zafin nema baya kawo samu duk abin da kai rabon ba wanda aka ce zauna kare ne ma amma rabanka ne rabanki ne rabona ne mu zauna kuma mu nufe junanmu da alkhairi mu daina sa hasada a zuciya muna sa abin da zai kar mu ya kashe mu duk abin da Allah ya baki shine mai ba rabanki kenan wannan mu yadda da wannan zamu zauna lafiya
1: masha Allah ita diya mace ba ma kashi uku aka kasa rayuwarta rayuwar uruciya rayuwar cikan halittanta da kuma rayuwar tsofa don haka maza da iyali baki daya idan mace ta zo wannan gaba sai a yi amfani da wannan shawara ta malama juyayya don samun mafita da fatan za a kiyaye lokacin gaban fara jinin al'ada ya mace ya kamata ta kula da tsaftan jiki kasancewa shi wannan lokaci na musamman ne haka Allah ya tsara za a kula da tsaftan jiki da tsaftan muhalli kuma abinda za a yi amfani da shi wajen killace wannan jini ya zama na tsaftatacce ne kasancewa mahaifar ya mace kusan a waje yake da zarar an samu matsalar shigar cuta yayin wannan jinin al'ada to nan da nan mahaifa yakan taɓo kuma lokaci ne da ɗiya mace take gaban aihuwa iyaye a kula sosai wanda Allah ya musu arzikin saya musu auduga a saya musu auduga wanda Allah bai bada iko ba to a tsaftace abinda za a yi amfani da shi yayin jinin al'ada mai sauraro saboda hukuncin lokaci a nan shirin ya zo ƙarshe za mu ɗora mako na gaba da izinin Allah a tare mu Allah ya nufe mu Aliyu Adamu rafin makaranta shi ta ce shirin sai Nizar Palmi Balewa take kula da shirin Halisu Usman mai tsara da kuma gabatar da ganin DRC ke muku godiyar sauraro Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya.

ya samu da yake samun nasara da ake ba su yaran na tsawon watanni shida. Dr. Rafiq ta yi kira ga shugabannin al'ummomi, iyaye da sauran shugabannin kungiyoyi da su tallafa wajen ganin an yi watsi da tsohon al'adar nan na cewa ba a bawa yaro jari ba bawa jariri nonon uwa na farko wanda hakan shi yake sababa duk wani matsalolin rayuwa da yaran suke fuskanta. Da yake nasa jawabin shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko ta jiha Dr. Rilwan Muhammad ya yi ƙarin haske kan cewa shahar da nonon uwa zalla yana bada goyon baya ga cigaban kwakwalwar yara da kuma ƙaruwar lafiya.

0: ɓata lokaci ba. Shugaban sashin nazarin aikin jarida na kwalejin Malam Bello Ibrahim Halilu shi ne ya yi wannan umarnin yayin da yake bayani ga manema labarai a nan Bauchi. Ya bayyana damuwarsa kan cewa ɗaliban da suka jinkirta dawowa makaranta har zuwa ƙarshen watan nan na Agusta za su rasa karatunsu, don haka ya buƙace su da su gaggauta dawowa matsugunan ɗalibai na kwalejin don ganin sun ci gaba da aikin karatunsu kamar yadda suka saba. Shugaban sashin ya ƙarfafa gwiwar ɗalibai da su ninka ƙoƙarinsu a yayin da za su zana jarabawa ta ƙarshe domin su fice da sakamako mai kyau. Yana mai cewa tuni an fara karatu kuma yana bada tabbacin sashin na da ingantaccen ilimi da abinda ya zamo wajibi don ɗaliban su ƙara jajircewa. Kotun tafi da gidanka kan tsaftar muhalli ta jihar Bauchi ta hukunta wasu mutane guda 7 bisa karya dokar ƙin yin shara na wata-wata da ake yi nan take mai shari'a Laraba Hamisu ta ce masu laifin suna da yancin ɗaukaka ƙara a kowace kotu da suke so a jihar Bauchi. A lokacin sauraron ƙarar, masu laifin su biyar sun amince da aikata laifin inda guda biyu suka ki amincewa da laifuffukan da ake zargin su a kai na karya dokar hukumar ta shekara ta 2017 da take yanke hukunci ƙarƙashin doka ta 33 ƙashin doka na 2 na 36. Kotun ta ba da umarnin cewa biyar ɗin da suka amince da laifuffukansu za a yanke musu hukuncin za su biya naira 25,500 kowannensu ko kuma su tafi gidan waƙafi bisa umarnin kotun. Haka su biyun da suka ki amincewa da laifinsu suma za su an ba da belinsu kan kuɗi naira 20,000 akan kowanne daga cikinsu. Kazalika a wannan lokacin a wani ɓangaren kuwa waɗanda kuma da tuni aka ba su umarnin su bi aikin tsaftace muhallin sannan su ba su bi ba, su ma kotun ta ba su umarnin su ci gaba da bin dokokin kamar yadda ya dace don ganin cewa sun gudanar da aikin tsaftace muhalli kamar yadda ake bukata. Shin labaran kenan, kafin sallama ga waɗanda suka yi kanu. Tabarka kun ci abu na Bala Abdulkadir Muhammad ya yi kiran ƙarin sintirin sojoji tsakanin kan iyakokin jihohi don kawo ƙarshen matsalolin tsaro a iyakokin jihohin. Ofishin hukumar UNICEF da ke nan Bauchi ta yi kira ga shugabannin addini, sarakunan gargajiya da su inganta sha'anin shayar da nonon uwa zalla a tsakanin jarirai. Shugaban sashin koyar da aikin jarida na kwalejin ƙere-ƙere na gwamnati tarayya da ke nan Bauchi ya yi kira ga ɗalibai da su dawo makaranta don ci gaba da harkokin karatunsu. Ƙarshen labaran kenan, sai an jima mu.
1: An saurari labaran duniya wanda ya zo mai sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 2 FM.

Excuse me, man. Mage ta na sakwamana abinci ya zama na musamman ta lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba.

Wato da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da biyar C2FM farin cikin al'umma wurin al'umma. A daidai wannan lokacin na karfi ragamar aiki a wajen Sarah Timothy tare da Rumaisa Ibrahim. Sunana Imrana Yakub Galaji zan jagoranci gabatar da shirye-shirye tun daga yanzu har misalin karfe 12 dare. Muna dauke da shirye-shirye masu ilmantarwa, fadakarwa, nishadantarwa, ɗebe kyau mai sauraro. Idan aka bi mu sau da kafa za a ji jerin gwanon shirye-shiryen kamar yadda suke. Yayin da misalin karfe wato 6:15 za mu kawo muku shirin nan na Yan Club idan hali ya samu. Shirin tayarwar gani da misalin karfe 6:30. Ku biyo mu dai a cikin zangon shirin dani tare da ni Imrana Yakub Galaji. A yanzu haka za mu koma ne mu shakata da mawakin nan mai suna wato Awwal Yiguda, ɗaya daga cikin fitattun mawaka. Kafin nan sai mu kawo muku mawaka na zamani irin su Abdul Hassan da dai sauransu.

0: mai sauraron gidan radio biyar C2 FM Bauchi, barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin shirin tayarwar gani. Shirin da ke tattauna da mata wanda suka yi fice a kowane fanni. In mai sauraron na biye da mu zai ji mu dauki da tattaunawar da muka yi da Fiona Habila a cikin shirin tayarwar gani.
1: Sunana Fiona Habila yari.
0: Fiona Habila yari ke wace yare ne? Ke Bahaushiya ce?
1: Ni yar tarshen ne ciki da bai. Na aure ba sai. Na da ba sai a yanzu.
0: To ai na ka haife ki?
1: Haife na jihar Bauchi a nan Amin Street. Dijiyan Bauchi a can aka haife ni. Na zo na girma muka da Ayeluwa muka zo na shiga makaranta a nan primary school na Ayeluwa.
0: Kin shiga primary da shekara nawa kenan?
1: Gaskiya da fa an kai makarantar nan fa sai an kai ta bakun nan ka ni ba san ko shekara nawa bane. Ina ga da ya kai 7 din nan. Primary Yellow Francisco.
0: Sai kika yi shekara nawa?
1: Na yi shekara 6 na gama makaranta primary na je na Baddo can na je na karasa na je na fara daga JS1 dina na Baddo shekara 6 na gama.
0: To kin gama a na Baddo. A lokacin kina yaranta kike so ɗan su suna ganin ana dan sai da wani abu su yi to ballanta da kuma har kin gama secondary school. Da kika gama secondary school din kin ci gaba da kasuwanci ne ko kin ci gaba da makaranta?
1: Ni dai da na gama secondary school dai na ci gaba da kasuwanci. Dan kasuwanci irin dan pepe su haka dan sai su ganye irin lettuce din nan. Muna ƴan mata dai mun yi haka. Kafin nan nazo na yi aure don ni na gama secondary school din ma ban kai shekara ba ma na bi na yi aure.
0: To lettuce din kamar wanda ake yankawa ne ko kuma kayan gwari ne kike sayarwa?
1: Ah wanda ake yankawa ana kuma wanda ake yankawa ana ci da sukarago haka da su dan tumatur haka.
0: Sai ke maki yayyanka haka?
1: Yawwa sai ina sayarwa jama'a.
0: Perfesu din kuma kikan je kina da shago ne ko kuma yawo kike ko kofar shagon su kike zuwa kike zauna?
1: Mama na dai tana da shago a kofar shagon ta nake perfesu din nakan je kasuwa da kaina mu da lawan sai kayan ciki kuma na perfesu din kayan ciki kuma na perfesu din kifi jin siya in zo in yi ta yi da kaina.
0: To daga nan kuma?
1: Daga nan kuma sai na bi na zo na yi aure.
0: To auren nan da kika yi auren dangi aka yi ne ko kuma an gani ana so ne?
1: To auren da na yi din nan aure an gani ana so ne ba wai auren dangi ba ne. Mun yi nema dai kafin muka zo muka yi auren da shi.
0: To malama Fiona ko zaki bambanta mana yanayin neman auren da da na yanzu?
1: Gaskiya yanayin auren da bambanci sosai da na yanzu. Gaskiya mu na da din nan ba za ka jiwo mutum ya ce wai ki je gida wai come and meet me in the house ba. Hira dai da a zo a yi shi a kofar gida dai a watsi har a zo a yi aure. Bane in bambancin na da da na yanzu kenan. Kuma na da din nan iyayenka ba kai suka siya da sauri a hanya ba. In ba da ya zo ya same ka a gida ba ba su yadda. Da yanda mu muka yi rayuwar mu kenan. Baka saka siya da sauri wani namiji a hanya ba iyayenka suka kama ka duka da ka je ka sha. Amma yanzu kuma yarinya ma sauri zai ta da ta hanya ma ta bashi namba ta yi kaza. Kuma miti ranar maraksa mun sun fara ne ranar mar gida. To bambancin da da yanzu kenan gaskiya lokacin da muke nema da samarukan mu muna nan da anase wasu abubuwa da yawa ba mu san shi a rayuwa ba. Ba irin yaran mu ne yanzu ba. Ga waya ya shigo ko ya saure ma a wayan ma zai kira ta masa yana tashi kawai da gingingin ta bishi. Gaskiya yanzu ana wani yanayin rayuwa in ba dai Allah ne kawai zai kiyaye mu da ƴaƴan mu ba. Wai sai ƴaƴan ma a waya suke gama saboda yanzu rayuwa ya canja zaga yarinya karam mata sun kai da wayan kama a hannunka yara sun bi sun san waya ma sun fika inda suke shiga a wayan nan gaskiya yanzu ma iyaye a yi hankali. Da gaskiya wayan nan yana bala'in ɓata waɗansu yaran nan. Yarinya a waya saurayi zai kira ta kafin kankara ka ce ina wacce a ce ta riga ta fita ba ta gaya maka ma ina za ta je ba. Amma mu da duk inda zaka shiga zaka kira iyaye ka ce musu mama zan je gidan kawa na kaza za a baka tan ka je ka da. Yanzu ko ka bada tan din ma kamar ka ce musu kar ku dawo ne ma ku ci gaba da zama. Saboda haka akwai bambanci sosai da rayuwar yanzu da na da gaskiya. Akwai bambanci sosai.
0: Bayan da kuka yi aure kin ci gaba da makaranta ne ko kuma kin ci gaba da sana'an da kike yi?
1: Lokacin da na yi aure din ba wai na ci gaba da makaranta ba na zo na fara business na sayar da provision store. Ya buɗe provision store ina sayarwa kafin na zo na fara aihuwa. Da na fara aihuwa kuma ya su fara yawa kuma ba ni. Tamtama zana a shagon sosai sai na zo na kulle shagon daga baya kuma na sake buɗewa. Sa'an da zan koma makaranta gaskiya na ma mai gida na magana lokacin gaskiya bai so ba bai so in je makarantar ba makwabciya na ita Rahina ita ta sa ni ta tace mana mami su muje makaranta mana ne bi nazo na koma lokaci da farko ban ga mai gidan kafin naje makaranta ba daga baya wani rana ne kawai zo kira ni ina ina nace shin na class na miya class nace shin na makaranta shi daga baya zai fara biya mu kuɗin fata amma da farko kan ni na biya makaranta na da kaina wajen da shiga diploma
0: lokaci da kika tafi diploma kin ce kin riga da kin haifi yayayenki to yayi kika ji dawainiyanki je makaranta ki dawo kuma ga abinci ma yara kuma ga taryar mai gida
1: gaskiya ban same shi da sauki ba saukin shine mai gida ne yana aiki a Jos ni da yayan ne kawai muke nan su ma sun je makaranta ni ma sai in tafi amma na da kuma dole ne in zo dafa musu abinci kafin nan su dawo daga makaranta don suna sayawa yara yawanci sukan je lesson su saya kafin nan su dawo
0: kafin ke kuma harkin da daga makaranta
1: ta da fa'idoci haka ne
0: wato kika ya dan yi surutu kafin nan daga baya kuma sai zo ya baki ci gaba
1: ya ce shi bare biya mu kudin makaranta bi ake ne je makaranta bane shi ba damuwa lokaci da ya ga na dage fa da yayin mu maganan ya ga fa ni fa ba wai na bari zuwa makarantan bane na dage haka yazo ya hakura ya kai ni makarantan nan inda ba don na dage ba shi ma zai zo ya saki ni ma ki ni ma da yanzu na saki da ban je makarantan nan ba
0: ga kika gama diploma kina aiki ne ko kuma kin ci gaba da karatu suwancin ke ko kuma kin zauna kawai
1: to dan bokaya su sai yau da gobe masu bashi kuma kusan yanayin kasan mu Najeriya nan

0: lokacin shi ne sai na zo na koma kuma makaranta na koma HND na. Lokacin da mai gida na yake da rai din ma gaskiya na kiwon kaji kuma ina kiwon kaji shi ma supportin ina sosai a lokacin da yake kiwon kaji nan don ina kiwon kaji nan sosai suna girma kuma ba su mutuwa. Ina kiwon kaji nan sosai. Da bayan mai gida nan ya rasu ina kiwon kajin shine yanzu na koma kuma na sake shigan hasin ina yin shi ina kiwon kajin duka na hada dan na cikin kiwon kajin shine sana da kiwon kajin da kifi duka ina yi to lokacin da ina sai da hasin ina kiwon kazan ina sai da kifin duka sai na zo kuma nazo na gama makaranta nazo na gama HND lokacin zuwa service ya zo daga can ne ba wanda zai zanna mai duba mukan don yaran suna makaranta duka shine sai na je service yanzu ina service ina adjust ina kan shirin gamawa ma kenan ina gama ne zan dawo sana'a zai dawo fully Allah ya
1: so fiona ƴaƴa nawa kika haifa a rayuwarki
0: ni ƴaƴa na uku
1: su ma suna sana'a ne ko kuma kin sa su a makaranta
0: dukan su dai suna makaranta kamar ita Messi ta makaranta nan ATBU kuma ta gama yanzu tana jiran service ne ta dan je Abuja ta dan samu dan abun yi kadan sai ko ita karan kanta ita babban kenan to na biyu din shi yana kan makaranta to ita auta nan kuma tana makaranta ita ma a Gombe dukan su dai suna makaranta ita Messi babban shekaran ta 28 shi mai kaya shekaran shi 26 kenan watan 7 din nan zai cika sannan ita matan kuma shekaran ta 23
1: to maman Messi wani kalubale kika a cikin hidimanki
0: gaskiya bayan mutum mai gida na lokacin da nake tare da mai gida na kun san dai kana tare da miji dai ba za ka san in wani in damuwa damuwa ba damuwa kan an samu kalubale kan na samu ko zuwa na makarantar nan ma na samu game da mai gida na ban same shi da sauki ba masifan yau daban na anjima daban na gobe daban har waya ma wata rana ma zai daina ma mun waya ma ranshi a bace ni ba shi yana ni cewa bari in yi makarantar nan ba ni dai ina ta fama dai ina fama na tsinran da na samu kudin mota in je ma samu kudin mota ba dai in zanna haka dai na ringa fama dai har na zo na gama yauwa sai mutane especially yan wurin aikin sai su ka bar matanka ta tafi ai in kama mata ta zo ta yi makaranta a nan sai ta zo ta nuna maka cewa kai ba komai ba yauwa wai zai bar matar ciki makaranta wallahi a kabila kana bon mamaki har ka tura matankan nan makaranta wallahi in wani bare ni shine wallahi bara ce ko nan da nan ba bara ta je ba haka muka ringa fama ni ma shi ma yana ji ni ma ina ji haka dai muka ringa yi dai har muka gashi nan dai yauwa an Allah ya gare da shi ya bar ni na ci gaba ya zo ma da kanshi shi yake biyan kudin makaranta ni shekara daya ma na biya kudin makaranta don ni regular na yi ba wai na yi weekend ba shekara-shekara muke biyan kuɗin makaranta farkon ma da na fara zuwa makaranta nan nan masaban shi da sauki ba ban biya kuɗin makaranta ba sai da aka kusa in jarabawa sannan na fafi kan kuɗi na je na biya kuɗin makaranta
1: wani nasarori kika samu
0: gaskiya na samu nasara nasaran da na samu shine ko gama makarantar da na yi na samu ilimi da kuma na kara tarbiyyantar da ƴaƴana na samu ilimi ta hanyar karatu na yi karatu na ji daɗi sa ni ma daura bente na yara na su ma sai sun yi karatun nan karatu gishirin zaman duniya ne fa duk wanda ya fa gaskiya ma ta mu daura da mara fa a shiga yi karatun nan don yana da dadi a cikin nasarori na jarin da nayi na zani na da na kaji na gaskiya har na da fili da na saya a nan yalwa lokacin filin na sai shi ba wai kudi diya bane na sai shi kamar 700,000 ne da wani abu amma yanzu ana taya shi miliyoyin kudi gaskiya na ji daɗi sosai fa ba kaɗan ba
1: wani shawara zaki ba wa ƴaƴa mata
0: a tashi a yi karatu a tashi a yi sana'a kuma ko muna gida ne ni ma duk sana'ar da nake baku labarin na a gida ne ba wai na kama shago ba kowa ya fita fa ya yi sana'a ba wai da ka zanna ka wanke hannu ka ɗauki 5 ka soma 5 ka wanke 10 ka soma 5 ba a daurin fanti a yi wannan maza ma su ma lokaci fa suna ɗan gajiyan nan
1: mai sauraro a nan da mu tsaya da tattaunawar da muka yi da Fiona Habila a cikin shirin tayarwar gari ime sauraron na biye da mu zai ji mu da cigaban tattaunawar da muka yi da Fiona Habila a cikin shirin tayarwar gari a madadin mai kula da shirin Nuzar Folmi Balewa ni Rahina Aliyu da shirya na gabatar nake ce da ku sai wani lokaci

Dabi ya ni mukata. Salam dabi mai duni. Lanang nabam mama ji. Yaban ni ngai ka abi. Kara tua di sakuluri. Ya si lua atala. Kawa di amata pinki. Ya kala matam mota. Muntai batin nabi. Nakani kaku nilaka. Yehan kami siya tasi. Dabi ya si jabat.

0: mai koro da ya ran da gura na ya ta jiye mana to amma dai yanki kan jire ai a teba ka moto are ba gazin datu are ce ganje to ne balle eh kada an ku fille daga kade to ne yanki ba
1: a tunzo
0: ba dai ba rango na kai kamuntu gombo da Allah eh kaka ya kamuntu dole ne kamuntu isi gombo da Allah eh to sai a yi alkunki iri a tunzo sai dai gombo da Allah ka ci muka na gombo da Allah rami ga tilin mu kalmi rami eh mun ku inda sutana tana yanki
1: amalan sauni to kaga ma kuma na yi muku ni yar mazauni ina suwami rami in ku ta mu rami rami da ni in ma tana a killa ma mutu anin mazan
0: kanki
1: ma tana sai ga da ubar ko ya kore da ko ya mada da ne ko
0: isa sai
1: to muka yin kada mazauni da kuma da gogo jiji ai ina da yanda mu ma ta sai mun ta gogo ma ce an bi asamu ko in ne su mutum kuma da sa hicce ne in yi girin ne go ya kusu ka da kuma ne kai ce ne
0: a ce ne
1: ai ne ma ko kusu ce ne a ciki ya ko ne so ne ko ya ko da ne ne ga ko na Usman ne da kin ru go yi yi da yi da tuni eh in ba ne da fan oyin ki ya da in ki filin kwanin to oyin ko go ma in ga da fan oyin jaga madde na an don onene isme yana ko fita ganke sai sai sai so maza to sai na in kole idan ni in wani suke an ko ta kwarin mu ke in kole ma ko nan goye faran min da an kona sa ke ne suke ne sai ko duwe ga ga onene sai amma faran min da an kona oyi ma in yasa kai sai ne ko ko ka an ko ta ni ci ganke
0: an ko ta kwana
1: sai na kai sai duga mu sai sai ko gobe ya ce don ne
0: eh
1: wannan ko ba ce ya ne ci da zai ba ne ya ce da misan ki
0: man
1: ta na ba kan ta an ji da tubai an go goto ne hicce ne sai ganni har da gogoku to dan ta yi ki ban wadi har da gogoku da ma ba gogoku sai dan an magana tun da datu mai alƙali ne da datu in da faruku sai ki dan ta yi ki tun din ganki to kuma yare wani ai ai ai idiyawo
0: to kuma dai to har mu zamu mun kar mun kan bomi ka ka san bu domana muna tina don tina don
1: ce ne ga gaba
0: to yi ne mai ne ce ne yani ne farko ga dawo ce ne bomi ne hawo ne ai tina don ne ko ni ne ce ne dingo wannan to yi mu di ga zi a ne ko ni ne ai tine don ba dai an tine don ye sai dai hori na walan to ke modi
1: ga
0: zinki hori na umma ya kana ya umi amma bukin na hori na da dangoyi da fangoyi kala mulan to ya ina ganki sa kala ga bo mun to na eh an ina ganki
1: zan don dai janga
0: kala jan to ganki kala yuka
1: la wa ku kana la gon wadi shitto
0: ala ko kamun da ya mema kirayo balle
1: duk na ile
0: kuma to duk to
1: to jire ne na gwaran muna an da ko rami
0: to jire ce da ni to tine da ni an tine to mun jinga tantan
1: na ga je da mai dawo
0: to ko to de
1: dan to
0: ne ne to mun ne da ya kizi
1: ba ko mun kan tantun bai
0: ah tana to
1: ko mun kan tantun
0: to amma musibai to futana ko to na futana ko futu ko to na futa fata
1: ko na su
0: ko na pas ko to na
1: to ko sai na fa yo
0: to ne ya fara to kana wuri ne mun muka
1: rako ne ne mai shi ma kanan tun
0: mun muka da mai shi kana kanan tun
1: goyi
0: kana dilan goyi da gantun goyi kana to mun muka da mun da ne ne kan an fata ko wuri da an yi ne mu an yi
1: ka da rayu ce na mun ku ne kuma labarin ki an ko barayi to kai ne ce ne yana ringa lan galanci

0: rufai
1: yace ni
0: mai kai ga ne miƙa ku
1: ko lokacin faran gona a nan ta mama da an alasu ku ai ba kai nan wani gurku sai kai ni ai tando sa
0: tin tin da ku
1: tin da ku mi yam ku bi mu wani matsuru ka mun ko
0: goma ga ku tin ne goma an dai ne dongo san bodin ki ba ku tin ne goma
1: nan ni mana
0: ina kullu ni gujidu amma
1: Allah
0: sare ina kullu ni gujidu amma ga gagumoni ne gurku har ni gujji o shi ni gujji ni yabi
1: ba yankin ka ba yankin data
0: munno kullu
1: in kullu ya ni
0: gujju a ta
1: shi ni mice
0: ni gujju a ta shi da ko arya o ne zin farko
1: kamo ma ma tangin ai
0: to a ta ando mun ni ne din samai dani manan nu manan musun budin ki ba dai kan dukan kalawo to ba dai budi goma mi to kan duman nisa dole kan yi ne kan yi ilahi kawai iya mabbi le mi ramu keke ni ya dare rami rami o ni yi min faci min ariyalla bai mun kula ko ko zanji san budin ki sai ra ko gaban muga to ni zango mai ni ko isin dai take isin wani kare kale ranni mu mukaramin dalla ni gata ne ku farko mu malle ina wai ba mu indan gon farko an koyi an kuma bati ya kadi ina ka dase har sati ba Allah yau kan din din
1: din
0: ai gane ne sa ku farko
1: amma mana sun mu wuce mu gane dan tishi
0: a tishi goma ko in kidi mu mana ariyalla ai yanzu ban kidi mu mana fa yau da ariyalla ni farko kai dai an ku tishi gorin goman kidi mana bo falta zikar shi kenan eh
1: wallahi da amince mun da tuto ne
0: ko mana katusa
1: Allah
0: mana katusa jire amma katu kan ai ne a rayuwar guru kudu a rayuwar
1: na so simple
0: lar jimi
1: da shan mun shin na kan
0: to kan
1: wani su gani na
0: ya ku san to kan wato dai
1: ne la da ayi su ga
0: su ki da je to kai
1: su ku gongo ayi
0: su kamar tuti to to mu sai ce ne kala
1: ne an tinde da wallahi da isin dina mun manin kurme ko sai su gonji to gore
0: manin manin
1: ko sai ne to go maladi kan
0: manin
1: go maladi kan
0: Allah da san
1: ba kamar su ciwo sai dai
0: kike mu ne ko sai ni kan go don ki ba ni kan ni kuma manan mun ga ko ariya urmi
1: ha ha ba
0: Allah bai asiri ba ya
1: ai ga bai ne mun ga don ni nayi
0: akani mun ne aiki da mai tuni kan tuni mun todo
1: Allah ba
0: ai mun to ne fuliye don su ni kan mu da ga mu da tere ba ni dan din ko binki
1: bai isin dai mun ga mu mada ki
0: mai ni
1: mada ki gore sosai ha ba ai wato ne an tishi ba masa
0: ya sai ce ne tishi ba
1: ke muna da danin mu kudantu kudoni
0: a yace ne dai kai lelin kudoni a rinmin ni yi
1: oman ango ka je mata
0: kai ban kisa yace ne
1: ban kisa
0: a kai lemodi ni kai yace ne ban kisa
1: sai mu ran da
0: yake ki a to sai dai
1: yi manda
0: kuma
1: sai mata
0: ranmin ni da ni ne ga anan ne ga shi da dai dai kai yawa ga san buri in faran gona in mu da ni a rinmin da banki kana dai tukun gobe ni da rinmin da zidi musiri dai ke jira ba san kide kan bora na mai ga ni karfi korina ai kai kada tun mun rudi ai jire mana yawa amma yanki kai yanki ji kai da musina
1: shi kai ke da ni ki a mai gungu kuma tare da
2: jaran jarbi ya ba wata shi yasa
1: amma kuma an ku in ne bi asti an ku da ta
0: san sa
1: malmi kema an ku in ne bi ma de inda wani sun ku tiri ku tiri da ku tiri
0: jire
1: amma ma aiki da an da ku na batun a fatuma
0: ai wani kamar za wato iya madde ga bon shi ma ga danki bai ba buwan kungo ni a rayuwar ina ku ino dukan di sarakon ni isu bare ne isu imodi isu dingo bo biki ya ka zama kona ya kaza ga bon di mun jinje nan
1: sun
0: eh ga bon di jinan zi shi kaza
1: kai
0: to mun mai to ga mamman mun mai ai iya ku tiran muke nan ga gawo mun mun muka yi mu din da ko da ba su mun sai she kaza a wannan ni she kaza a yi ni she kaza a yi ni she kaza
1: su kone ne
0: su kone to su bi ta in ne ga ganki kar ga boye mun fara ne ya madisa ai yi zo muke nan leshe tun horkana ga kanan bomi sati o mai ga dai mun mu na

0: amma an fara la ibna yankin ayyuna da kun iya wurisa to mun in ne ba ariya mu arwita mun yi gurin ku Allah ku annabi
1: an ku ala ku
0: mu kai ka bin siri ga binki in ku Allah ban ku annabi ga zuta Allah ga binki in ku Allah ban ku annabi ka in ne kana toshi ko bai bai shi kai ne ku ni dango an wala ku ariya la dango ga budi doshi kaka ciwi dare ko kala ko su gugumi tana ina mutu walle ga kusu do kala goran ko na dama ba kan yi mai ka ayi bai ka ofe su gugumi tana ina mutu walle ga kusu bari mi zado
1: amin mana
0: onan kan yi gadata kuma ni bai don ye ga bi ko ga anin goruku ga bai shabbun bul annugun tuga ga isi onan kan mana data ba iya ka kani zanci to kani datan ne zanci fa malmi
1: zan
0: to jire fa arimaccen ne zike na ba mai mu tubu mu na Allah arga ta komai sai ka te nafinki ba ke ka tubu mu na Allah yasa to musifa a riyanki
1: hamba ayan ni ka tijiya mai
0: a tijiya mai mara
1: wallahi sai kai ki lema iya kamfara yi ta kai ki iya kamfara yi ko ce ni mara Usman ayan ni ki ba iya mode ba wannan kallabarin ki sai kai ki lema
0: e kadi
1: ba ga ikan fara gwiwa ce ne a sawanan mulabare

0: ma'aikata gwanta ko yi
1: yawa
0: inda ya tafata da inci da ma an sanar mana mun dan kuma inda ne shi tuma da yene kuwa mun har sun bude mu tun da ko mu ta ayi me ta kana mun yana da yene tun mun lalle ba mu ni ba mutum na yanki kana mutum ma mutum shi daga kunki ai kana ga bongi rutan yanki za me ne ba dai me face daga tun
1: mai jirin
0: na musa ba
1: to an hala usman dan haka ba yan bare ni ke be mena ai suwa ma ya da an yi mutum a ta ma tun koyi da ta dodo an
0: kai ta
1: an kwada kenan da an koyi da kasu ai kenan da ni da su ga yanki ni amma ba mazu da tun mutum tun ke be yanki da inda ke mutum koyi na in millo
0: to kamar tusa har ni farko ma zai modi ni ya wato mai wato ya in na fa koyi are ka to ni dan mun kuɗi na yi to yace ne mana malamin mara malamin aryalla yace ne kana mai mun dai gonte ko ka ayi kawai yi ko kana mai ayi mai gonte ko kuma yi ayi ne to mai wayi da kan yi insho sa ne shi kuma zai yi ga sa
1: sun dina sa ai ba ce naka ai
0: sai kuma fa yanki ba ai wato mamma da garta koyi ba
1: ai yi ce naka ai biya ga ai mala usmanu a ku akata mu koya
0: ka kuma to zai ya kulu garta koyi ba yanki kuda koyi
1: kuda koyi mana
0: ya kulu garta koyi ba yanki kuda koyi
1: ai
0: mu da ba ko galle galle
1: mu da mala usmanu
0: ka mutu dai
1: ai kuda
0: koyi ba
1: sa
0: mu kuda koyi mun yi jira da ku Allah ta
1: amma
0: kale ya ume bai da kaga dodo ba kale mini ina sa amma kan dinga an kuɗi la ko kale kai kana kuma ta hankali ka kunki kai ka bushi gar da yinki kai ka sani wuta ko ba kale lada sa da sa ta gani zai mun ne mutun da kom da shaddan kurtar su kale kai ya kasani ka yinki kai shi gidan ku yinki di ina sa
1: kiyan ku ran kokku
0: kale an kuɗi la ran kokku kale ba an go kai akan ni na fara yinki bane gimbari ga ku gimbari
1: to mara sun bai kaman ne da duwan ne kisa hanya da ko yake na ina bai katukan ba mana daje fallawa ko kalan fuzori ne ni shi da tabo
0: gotse
1: arama arama ko gotse ko

0: Osman. Baban me saka karin yace ne are obe e anko irin mu ko ko ya tunni ne mun ko zoyen ne ko ni kai ka ta ga anko
1: amuran ju
0: sai ba dan gudun dan be na tana za dan gudun ya tuko ne kubo bo fita ga mai bo fita ba amma kana musibun mun Allah anko ne wodi ga dalla ku ga tuni isa dai an yanki kai kana ke kan ne wasu tilikon ne
1: ne ba ba
0: to fa in ko ne to a ji ne dan ya
1: kai mun fallayi aba tun din yayi drama sana in kullum ya bayin da onni
0: mun kana to ayar yake kenan
1: sai shi oran ne
0: ya bayin da Allah taklishin to ku fara fa ne duk tibin da Allah ga ku are a ummi da mun ma are a nisa horo ne yan kine mu ga kika na kan ku da sa horo ne kika ku da sa yan kine mu ya isu isu ya tantan ko to mu fara ne isi to mun dan ku ina are a ummi sa kujire bombo na Allah ka ce muka are da
1: sai ai zuwa mai na mala usman ina to ko an ina fari da gada ne mu mutum ku gadda in yi mutum dai mu wadi ai ko in an lodan ne fari na ina tangaye shi in fara na isa kan so na ko ne zai ni to ai an kisi ne ne ne ko to ga wani ji sama
0: ai umi kan to
1: an
0: fara ne dai kan
1: an
0: fara ne dai an ina ji da kudi imi bayin da da ko bai yake
1: zai ai eh an har da kubo modi ba su wa yi
0: ne su fara na yi
1: ne ka yi na tun da sai tiro da in wani bai modi
0: to garan da ya ta yi to garan da hali ba ku yi bade ya kala kaman to ko kala kaman to koi are ne ce to ne mun ganki an kubo mun imin da arimi ai arimu ar ar ar amuzika sai kai kilimi ne sai ga amma do

0: zumunta tashoshin Telegram na kasar ta Rasha sun watsa bidiyon da ke nuna motocin kashe gobara da motocin daukar marasa lafiya da dama a wannan wurin. A cewar tashar Telegram Baza, wacce aka fi sani da alakarta da jami'an tsaro na Rasha, fashewar ta faru da sakamakon fashewar iskar gas a cikin dakunan girkin gidan cin abinci na Birnin, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito.
1: Daga batun fashewar wani abu da ya janyo mutuwar mutane 15 a Moscow. A nan kuma kwamitin zaman lafiya ne ke nemo hanyoyin magance irin waɗannan rikice-rikicen. Kwamitin zaman lafiya ya sanar da ƙa'idoji 15 da za a yi amfani da su wajen ƙaddamar da zangon ƙarshe na shirin zaman lafiyar Gaza da shugaba Donald Trump ya gabatar. Wannan sharuɗa sun kunshi kwance ɗamarar Hamas da kuma janyewar Isra'ila daga yankunan Falastinu. Sannu a hankali, yarjejeniyar ta Hamas ta yi maraba da ita, yayin da Isra'ila ba ta ce komai ba kawo yanzu. Ƙa'idojin sun haɗa da Isra'ila da Hamas da sauran ƙungiyoyin Falastinu za su dakatar da ɓarin wuta. Za a tsara jadawalin yadda za a aiwatar da shirin zaman lafiyar cikin kwanaki 14 idan ɓangarorin suka amince. Kwamitin da aka kafa wanda zai jagoranci Gaza, NCSG, zai shiga filin tare da fara aiki nan take. Ci gaba da aiwatar da manufofin shirin zai dogara ne daga ci gaban da aka samu na waɗanda aka aiwatar a fari. Kwamitin jagorancin Gaza zai yi aiki ne bisa dokokin Falastinu da kuma dokokin duniya. Sabbin jami'an 'yan sandan da aka bawa horo za a ɗora su kan tsarin da ake da shi yanzu haka a Falastinu. Sannan kwamitin ne zai lura da batun makaman da jami'an za su rika amfani da su. Akwai tsarin da za a bi wajen lalata manyan makaman Hamas a wuraren kera su. Aikin zai tafi da tsarin yadda Isra'ila za ta rika janye dakarunta daga yankunan da ta mamaye a Gaza. Sannan ba za a mallaka wa Isra'ila ko wani ƙungiyar makaman ba. Za a rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da za ta kindaye sharuɗan kawo ƙarshen rikice-rikice a yankin. Dakarun wanzar da zaman lafiya na ISF za su fara aiki na wucin gadi a zirin Gaza don raba dakarun Isra'ila da yankunan da gwamnatin NCSG ke da iko da su. Dakarun ISF ba za su rika ɗaukar mataki ba ko aiwatar da dokar da za ta shafi al'ummar Falastinu, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya
0: barto. Daga batun ƙa'idoji 15 da zai kawo maslaha a rikice-rikicen Gaza. A Saliyo kuwa, Amurka ta dawo da wasu bakin haure 10 'yan asalin ƙasashen Ghana

0: kasashen Afirka da ke fama da talauci a yammacin Afirka ita ce ta baya-bayan nan da ta shiga jerin kasashen Afirka da suka amince a cikin ɗan watannin nan su karɓi mutanen da aka kora daga Amurka, ciki har da Equatorial Guinea, Ghana, Rwanda, Sudan ta Kudu, Cameroon, Eswatini da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Waɗannan yarjejeniyoyi galibi sun haɗa da tallafin kuɗi ko na kayan aiki daga Amurka. Amurka za ta ba da kuɗin shirin a saliyo na dala miliyan ɗaya da rabi don biyan kuɗin agaji da ayyukan da suka shafi wannan yarjejeniya, a cewar wata takarda daga ma'aikatar harkokin waje ta saliyo, kamar yadda kamfanin dillancin labarai ta yi fita rawaito.
1: Kuma da haka muke dasa aya a shirin na duniya ina labari, sai saduwa ta gaba. Amma kafin mu fice, ga kaɗan daga cikin waɗanda suka yi kanu. Da fari mun kawo muku labarin da ke cewa
0: ana zargin Boko Haram da kashe sojojin Nijar 14.
1: Jirgin kamun kifin Iran ɗauke da mutum 17 ya ɓace a tekun Oman.
0: Kwamitin zaman lafiya ya sanar da ƙa'idoji 15 da za a yi amfani da su wajen ƙaddamar da zangon ƙarshe na shirin zaman lafiyar Gaza da shugaba Donald Trump ya gabata.

daga nan biyar sito ya fina ka saurari shirin duniya ina labari to idan Allah ya kai mu wato ranar litinin za su rari wani sabon shirin da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da mu akan mita 94.6 na zangon FM da misalin karfe 8 za mu kawo muku shirin nan na taskar labaru amma kafin mu shakata da wannan waka

0: da a DRC Bauchi.
1: Tuwa gaida Mahmud. Gwamnatin jiha ta tabbatar wa manoma samun wadataccen taki akan farashi mai rangwame. Gwamnan jihar Bauchi Bala Abdul Kadir Muhammad ta hannun general manager kamfanin samar da kayayyakin noma na jihar Bauchi wato Basak. Abdul Rahman Umar Bununu shine ya bayyana hakan cikin hirarsa da wakilin mu a ofishinsa da ke nan Bauchi. Za a iya tunawa cewa gwamnan ya kaddamar da shirin sayar da takin ne na wannan shekara a Bununu, helkwatar karamar hukumar Tafawa Balewa akan farashi mai rahusa. General manager ya ce da farko dai a ofishin Basak ne kawai ake sayar da takin, amma yanzu gwamna ya bada umarnin a kai takin kusa da manoma ta hanyar siyarwa a store da ke dukkanin yankunan ƙananan hukumomi 20 na wannan jiha, a maimakon sai sun zo har nan fada jiha domin su saya. A yayin da yake amsa tambayoyi daga wurin wakilinmu.

0: jinsa 2027. Ofishin hukumar UNICEF da ke nan Bauchi ta yi kira ga sarakunan gargajiyar addini a jihar nan da su taimaka wajen ganin an inganta shirin shayar da nonon uwa zalla don shawo kan matsalar abinci mai gina jiki a tsakanin al'umman jiha. Jagoran ofishin UNICEF a nan jihar Bauchi, Dr. Nuzabrafi, ta yi wannan kira yayin bikin ranar shayarwa da nonon uwa zalla ta duniya ta shekara ta 2026, inda aka bayyana sarakunan gargajiya da malaman addini da sauran shugabannin al'umma suna da muhimmiyar rawar takawa wajen samun nasarar hakan, musamman ma a yankunan karkara. Ta bayyana cewa fiye da kashi 99 cikin 100 na rashin abinci mai gina jiki yana Bauchi yana faruwa ne sakamakon rashin bayar da nonon uwan zalla wa jarirai. Ta kuma bayyana cewa kashi 26 cikin 100 ne kadai suke da bada muhimmanci ga shirin bayar da nonon uwa zalla ga jariran nasu yan wato a watanni 6 na farkon rayuwarsu. Dr. Rafiq ta yi kira ga shugabannin al'umma, iyaye da sauran shugabannin kungiyoyi da su tallafa wajen ganin an yi watsi da tsohuwar al'adar nan ta jin wato jinkarta baiwa jinkinta baiwa na jaridan nonon uwa zalla. Tana mai fadin cewa nonon uwa ga jarirai tana da muhimmiyar amfani ga jarirai a rayuwarsu na watanni 6 na farko. Da nasa jawabin shugaban hukumar kula da lafiya a mataki na farko, Dr. Rilwan Muhammad yayi karin hasken cewar shayar da nonon uwa zalla yana bada ci gaba da kuma kwarin kwakwalwa ga kananan yara a lokacin da suke jarirai. Gwamnan jihar Bauchi, Bala Abdulkadir Muhammad, ya yi kira ga rundunar sojin shiya ta uku da su karfafa haɗin gwiwa tsakanin jiha da jiha ta hanyar gudanar da sintiri a tsakanin sojoji da ke jiha daban-daban. Domin jin ƙarin bayani kan wannan labari ga wakilin Taska Muhammad Haruna.
1: Kadir ya yi wannan rukuni lokacin da ya karɓi bakuncin babban kwamandan rundunar ta uku na sojojin Najeriya, Major General Maxwell Dangana, tare da manyan jami'an rundunar a ziyarar girmamawa da suka kai masa a gidan gwamnati da ke nan Bauchi. Ya bayyana cewa kasancewar jihar Bauchi tana da iyaka da jihohin Gombe, Taraba, Plateau, Kano, Kaduna da Yobe. Akwai bukatar kara kaimi a ayyukan tsaro domin kawar da 'yan bindiga da kuma daƙile harkar ma'adanai ba bisa ka'ida ba, waɗanda suke taimakawa wajen tabarbarewar tsaro a yankunan karkara. Kuma Bala Muhammad ya buƙaci rundunar ta uku ta ƙara tattara sahihan bayanai sirri da kuma ƙarfafa ayyukan soji. Yana mai cewa jihar Bauchi ta ƙaddamar da shirye-shirye daban-daban domin ƙarfafa rundunar sojojin Najeriya wajen cimma manufofin tsaro. Ya ce gwamnatinsa ta himmatu wajen inganta walwala da jin daɗin sojoji, ciki har da samar musu da tallafin aiki da inganta muhallin da suke aiki domin su gudanar da ayyukansu cikin mutunci da kwanciyar hankali. Bala Muhammad ya kuma ce gwamnatin jihar Tasa ta samar da na'urar zamani na bibiyar bayanai domin taimakawa hukumomin tsaro, lamarin da zai taimaka wajen gano maɓoyar masu laifi da kuma gano jejin da suka yi sansani a baya. A nasa jawabin, kwamandan rundunar sojin ya nuna godiya ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu mai ba wa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro da babban hafsin sojoji bisa gaggawar da suka yi wajen magance matsalolin tsaro na baya-bayan nan a ƙaramar hukumar alƙalari. Ƙarshen rahoton kenan, Muhammad Haruna, taskar labaru.
0: Cewa gaida Muhammad Haruna. an buƙaci ɗaliban sashin nazarin aikin jarida na kwalejin nazarin kere-kere ta tarayya da ke nan Bauchi da su dawo makaranta domin karatu ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban sashin nazarin aikin jarida na kwalejin Malam Bello Ibrahim Halilu ne ya ba da wannan umarni yayin da yake bayani ga manema labarai a nan Bauchi. Ya bayyana damuwa cewar ɗalibai da suka yi jinkirin dawowa makaranta har zuwa ƙarshen watan Agusta za su rata karatunsu, don haka ya buƙaci da su gaggauta dawowa matsugunin ɗalibai na kwalejin gadan-gadan domin ci gaban karatunsu. Shugaban sashin ya ƙarfafa gwiwar ɗaliban da su ninka ƙoƙarinsu a yayin zana jarabawarsu ta ƙarshe domin su fice da sakamako mai kyau. Yana mai cewa tuni an fara karatu, kana ya bada tabbacin sashin na bada ingantaccen ilimi da abinda suka zama wajibi don taimakawa ɗalibai su samu nasarar gudanar da karatunsu. Shirin taskar labarai ake sauraro daga nan gidan rediyon Bauchi BRC kai tsaye a wannan rana ta Laraba 5 ga watan Agustan shekara ta 2026, wanda yake daidai da 22 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wannan shirin za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin matasa 'yan siyasa sun bayyana goyon bayansu ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Gamayyar kintsawa ga yiwuwar annoba ta ce an yi gwajin allurar rigakafin kwayar cutar bindigo Ebola a kan wadda ya fara halartar a karon farko na gwajin allurar, yayin da hukumar bunƙasa ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da kwalejin horar da matan da ke harkar mulki ta Afirka a Kigali babban birnin Rwanda. To waɗannan da ma sauran waɗansu labarai ne za ku ji su kai tsaye cikin shirin namu na taskar labarai, wato kuma suna iya zuwa muku kai tsaye ta manhajar BRC Bauchi Mobile Tune In Radio, Gallery Radio, Garden da Maituna Radio. Kuma za ku iya sauke manhajar BRC Bauchi Mobile a shafin ku, wato shafukan Play Store na ko kuma Apple Store, ko kuma ku ziyarci shafinmu na internet a www.brcradiobauchi.org da dai sauran shafukan sada zumunta na zamani. Ƙungiyar gamayyar matasa 'yan siyasa ta ƙasa NYPC ta ce za ta goyi bayan ƙudurin shugaba Bola Ahmed Tinubu na tsayawa takara karo na biyu, tare da fatar gwamnatinsa za ta ƙarfafa aiwatar da tsare-tsaren samar da ayyukan yi, inganta tsaro da gudanar da shirye-shirye da za su amfani 'yan Najeriya. Shugaban gamayyar ƙungiyar Charles Dangana shi ya bayyana haka a wajen taron manema labarai na ƙasa na gamayyar a birnin tarayyar Abuja. Dangana ya ce matsayar gamayyar ƙungiyar ta biyo bayan auna rawar da gwamnati ta taka ne da kuma ƙoƙarin ci gaba da kawo sauye-sauye da yayi misali da ƙoƙarin gwamnati a ɓangarorin da suke da fasalin tattalin arziki, bunƙasa hanyoyi da ayyukan raya ƙasa da tsaro. Sai dai ya ce akwai buƙatar riƙe akwai na ƙara zanƙe damtse wajen magance kuncin tattalin arziki, tsadar rayuwa da rashin aikin yi. Shugaban ƙungiyar ya buƙaci gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohi da hukumomin da suka kamata su tabbatar da cikakken aiwatar da tsare-tsare da aka bullo da su a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Ya ce tsare-tsaren gwamnatin da ma wato tsare-tsaren gwamnatin da dama sun zo cikin manufofi da suka sa a bullo da su saboda raunin aiwatarwa da ƙarancin sa ido. Ya nana ta goyon bayan ƙungiyar ga ƙudurin bullo da 'yan sandan jihohi inda ya bayyana hakan a mataki mai muhimmanci don magance matsalolin tsaro a wannan kasa ta Najeriya. Dangana ya maimaita kiran kungiya

kirkira da aikin gona sai karfafa tsaro da gaggauta kammala ayyukan ci gaba. Shagari shine shugaban majalisar matasan Najeriya ta ƙasa NYAN ya ce gamayyar mai yanci ce kuma zata ci wato zata iya goyawa kowace jam'iyya baya don ta karanta idan dai hadan takaranta na da tsare-tsare masu kyau da zasu inganta tallafawa matasa kyakkyawan shugabanci hadin kan ƙasa da bunƙasa tattalin arziki. Tun farko shugaban mata ta ƙasa ta gamayyar ƙungiyar Aisha Yusuf ta ce gamayyar tana sadaukar da kai wajen ƙarfafa tallafawa mata da samawa da su inda ta ce wajibi ne a mara wato a bawa mata dama su bada gudumawa ga ci gaban wannan ƙasa. An kaddamar da kwalejin mata da suke rike da mukaman siyasa a Afirka a Kigali fadar ƙasar Rwanda inda aka fara da kaddamar da mata 40 da suka fito daga Afirka da Karibiya. A hukumar bunƙasa ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP da hukumar tarayyar Afirka da ƙungiyar shugabannin mata ta Afirka da haɗin gwiwar makarantar harkokin mulki ta Afirka na su ne suka gabatar da shugabannin kwalejin waɗanda za su fara cin gajiyar kwalejin sun kunshi ministoci 'yan majalisa magadan garuruwa da kuma shugabannin jam'iyyun siyasa kamar yadda wato ASG ɗaya daga cikin masu shirya taron ya ta bayyana da yake jawabi a wajen bikin daraktan ayyuka na UNDP a Afirka Jide Okeke ya ce kaddamarwar za ta nuna cewa shugabanni na gaskiya ba ana auna shi ne wato shugabana gaskiya ba ana auna shi ne da yadda wani ya taka rawa kadai ba sai dai lura da mata na wani ya tallafawa tare da jawo su kusa. Tsohuwar jakadiya ta musamman ta tarayyar Afirka kan matan zaman lafiya da tsaro Benita Diouf ta ce Afirka ba ta taɓa rasa matan da za su iya shugabanci ba, ta ce abinda ake yawan rasawa shine masu kintsawa

0: ta bayyana wa commander general din kan ta yaba wa commander general din kan samar da yanayi mai kyau da ya kubuta daga tsoma baki. Ta ce sashin zai ci gaba da zakulowa rigakafi da kuma bincikar ayyukan almundahana da ke shafar ma'aikata da yan kwangila. To mai sauraro, taskar labarin ta muke nan ta wannan yammaci, sai dai kuma kafin ga wasu daga cikin muhimman da suka yi kanu. Da fari ka ji cewa gwamnan jihar Bauchi ya rantsar da sabbin kwamishinoni hudu a majalisar ZTS wata jiha. Kana gwamnan jiha Bala Muhammad ya yi kira ga sojojin haɗin gwiwa tsakanin jihohi da su haɗa hannu domin magance matsalar tsaro akan iyakokin jihohi. Hukumar Yunsin wato hukumar Yunisa kuwa a nan Bauchi ta yi kira ga shugabannin addini da sarakunan gargajiya da su ƙarfafa batun shayar da nonon uwa zalla. Shugaban sashin nazarin aikin jarida na kwalejin nazarin Irikiri ta tarayyar kenan Bauchi ya yi kira ga ɗalibai da su gaggauta komawa editin da ya kula da labaran Hamidu Adamu Hamidu mai da Ayo Dale, sai kuma wakilanmu da kuka wannan dare kuma sada ni da ku. Naku Adamu Abubakar Wintin Dada da na gabatar, nake cewa mu kwana lafiya.
1: To da fatan za a yi sai gida lafiya da mu Abubakar Wintin Dada. An saurari taskar labaru daga nan VRC to FM mita 94.7 na zangon FM. Karfi 8:30 za mu kama shirinmu na gaba yau da gobe, amma kafin nan a madadin iyalan Malam Sani Adamu, ma'aikaci a Shari'a Commission, yana farin cikin gayyatar ƴan uwa da abokan arziki don ɗaurin aure da bikin ƴarsa Fatima Sani Adamu wanda aka sani da Ummi Abaiha, tare da Comrade Abdullahi Adamu wanda aka sani da Atutu PhD. Za a daura auren ranar Asabar 8/8 in shekarar 2026 da misalin karfe 11 na safe wurin daurin aure kofar gidan alƙada Aminu da ke kan hanyar gwangwangwan. Allah shi ba da ikon halitta, amin summa amin. Yanzu agwagwanmu yana cewa karfe 8:30 ga shirinmu na gaba yau da gobe.
2: Radio Bauchi ke gabatar da
3: Radio BRF Bauchi
2: cikin yau da gobe. A cikin amma da yau,
4: gwamnatin ciki wajen kawo ƙarshe ƴanta da ƙayan baya.
2: To cikin ikon Allah mun samu kan mutanen mu sun koma, ga sun duk sun gudu tun Agwagwa, suna nan Bauchi, suna Abdalla Lito, ni duk sun koma, suna neman su kome ya yi lafiya. Bayan cike ka'idojin shayar da nonon uwa zalla na watanni 6, wasu iyaye mata a jiha sun karɓi kyauta ta mahukunta.
4: Wannan nonon ciki ya fi wannan ruwan da ke bayarwa, ya fi shi sosai sosai. Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi ta cikin shirin tare da ni Zahra. Adam Umar
2: da Kamaluddin Nuhu Ilela, sai a daka. Madalla tsaro ɗaya ne daga abinda ƙasa ke tintahu da shi, wanda shi ne ma babban abin da ke alamta ta a matsayin ƴantacciya daga mulkin mallaka. Ƙarfin tsaron da ƙasa ke da shi kuma zai zama mai tasiri ne idan har ta iya cimma nasarar kawar da matsalolin cikin gida da suka hada da daƙile ƴanta da ƙayar baya da kuma sauran laifuffuka. Zai zama kamar cigaban mai shiga rijiya duk ƙarfin tsaron ƙasa idan ta gaza samar da cikakken tsaro a cikin gidanta. A tsarin irin na tsaro kuma akwai rukuni da dama, kamar yadda ake da hukumomi su ma mabambanta, kama daga soji da aikinsu ya fi yawa a wajen gari sai in ya kama dole suke shiga cikin jama'a. Akwai 'yan sanda waɗanda su aikinsu ma kai tsaye ya shafi al'ummar ci a cikin gida. Akwai kuma na fararen kaya, shigi da fice, walau immigration ko custom. Duk waɗannan rukuni kuma kai tsaye na ƙarƙashin gwamnatin tarayya ce, inda akan tura su jihohi gwargwadon yadda doka ya tsara ko ya tanadar. wannan din kuma shike nuna wajibcin samun kyakkyawar fahimta tsakanin rundunonin tsaro da kuma mahukuntan jihohi don samun kaiwa ga inda ake hankoro. Ba ma kamar wannan lokaci da wasu al'amuran ba sa tafiya yadda ya kamata a wasu sassan jihohi waɗanda suka hada da garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa da kuma in tada kayar baya kamar irin su Lakurawa a yankin Arewa maso yamma sai kuma Boko Haram a yankin Arewa maso Noba don kuwa ko a yayi mata ziyara da kwamandar rundunar soji shiya ta uku Manjo General Luke Maxwell Dangana da shi ke jagorancin rundunar Operation Safe Haven ya kawo ga gwamnan jiha sai da ya jaddada aikin haɗin gwiwa don kawar da duk wani aikin ɓata gari a tsakani. Inda gwamnan jiha Bala Muhammad ya bayyana cewar gwamnatin jiha za ta ci gaba da mara baya ga duk wasu matakai da rundunar za ta ɗauka.
5: Dama muna fama da rashin tsaro amma su sojoji suna ƙoƙari ƙwarai da gaske ma masa godiya yadda su brigade commander hafsoshin su manyan suke aiki musamman ma shi wannan shehu Sabo wanda shi ba dare ba rana yana shiga yana fita kun san abin da ya faru kwanan nan da tsaro da ya tsabar gari a alkaleri kuma da rawan gani da shugaban ƙasa ya yi ko muna adawa muna siyasa idan abu mutum ya abu mai kyau da mu faɗa ya ba da umarni mai ƙarfi ga sojojin Najeriya ta hanyar chief of defense staff da chief of army staff da shi kansa GOC da yake nan kuma ma da shi mai ba shi shawara a kan tsaro wato NSA yadda suka yi wani artabu suka yi ƙoƙari suka ɓato mu daga hannun miyagun mutane da suka mamaye mu alƙaleri sun fi 10,000 da mashin 10,000 fiye da haka ma kowanne da mutum uku ko biyu da bindigogi to cikin ikon Allah mun samu kan mutanenmu sun koma gasan duk sun gudu suna Gombe suna nan Bauchi suna alƙaleri to yanzu duk sun koma suna nomansu komai ya yi lafiya. Shi yasa zuwan sai zaman tona da muhimmanci a wurina ta kanasta Kano na bar Abuja saboda an zuwan gan shi in daɗa masa godiya tun da ban samu dama na ga shugaban ƙasa ba ko da yake ina gwamna in gaya masa ya gaya wa shishuwa gabanin da shi gabansa wato babban hamsa hamsoshi na sojoji na Najeriya gaba ɗaya wanda ya haɗa har da air force da sauransu da ake ce CDS da kuma chief of army staff da shi kansa da sauran sojoji mun gode muhimmin ma shugaban ƙasa da kuma NSA a kuma na gaya masa muna shirye da mu haɗa gwiwa da kai mu ga cewa mun ci gaba da irin wannan aiki kuma muna da kiran shugaban ƙasa ya yi irin wannan hubbasa da ya abuja area zai musa da gwal idan ya kawo zaman lafiya kamar yadda yake kawo mana a jihar Bauchi ta hanyar zaman lafiya mun samu wanda suke son su sa hannun jari a Bauchi kullum ƙaruwa suke yi bayan wanda muka baya mun da muka samu over some $5.7 billion mutane kuma yanzu mun yi nisa da rubuce rubuce da yana rasu za su yi industrial park za su yi noma kuma za su ɗebi kayan nomansu kuma sun yadda da mu har ma mutanen saudiya kwanan nan su doko wanda suka ce suna so kawai aikin hajji ba su zo su yi noma su ɗauki kayansu to ba za mu samu wannan bamba zaman lafiya ba shi yasa muka raɗa godiya da shugaban ƙasa ya ba mu 3 biliyan a kowane jiha dama sun dame ni suna son motoci kuma mun gaya musu muna yin amfani da kuɗi kaɗan ne a matsayinmu na gwamnatin adawa wanda ba mu samu wani kaso na musamman yadda sauran 'yan uwana suke samu amma irin wannan ana mana adalci ana ba mu za mu ƙoƙari mu ba su abubuwan da suke so don su mana aiki mu kare kayukanmu mu kare kuruminmu da mutanenmu da birni da ƙauye.
4: Gwamnan jiha Bala Abdulkadir. Muhammad tun da farko sai da manjo janar ne ya bayyana cewa ziyarar ta neman haɗin gwiwa ce kasancewar jihar Bauchi na daga cikin jihohin da suka fada ƙarƙashin kulawarsa.
6: Ni ne general officer commanding na 3 division da kuma operation enduring peace da na ɗauki kujera ya kamata ne zagambe ngan units ina yadda suke in duba security situation shi yasa nake tafiya haka amma kan san in ka zo gida in ka zo gari dole ne ka je ka sami mai gari abin da ya kawo ni kenan zan gan shi his excellency in ce mishi na shigo gari shi ga abin da ya kawo ni don ya sani kada ya ji wai na zo ne amma ya gan ni so yanzu zan iya fita in shiga ko ina a gari da sojojina ga abin da ke ciki misaki strategizing saboda zaman lafiyan kowa a Bauchi state
2: commandan runduna soji shiya ta uku manje general Onuke Maxwell Dangana yayin wata ziyara da ya kai ga gwamnatin jiha don karfafa

0: tsoron mu a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, kuma sannu da arzikin sake saduwa. Idan Allah ya kai ranar 17 ga wannan wata ne za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar. Kan haka ne ma ya sa malaman addini da jagororin al'umma ke ci gaba da faɗakar da jama'a muhimmancin zama lafiya, wanda masu arancin magana ke cewa ya fi zama ɗan sarki. Na baya-bayan nan da wakilanmu suka tuntuɓa a kan wannan maudu'i, shi dattijon ɗan siyasa kuma mai fashin baƙi kan harkokin siyasa Alhaji Mu'adu Tarkunya, inda a cikin ganawarsa da wakilanmu Alhaji Mu'adu ya ja hankalin matasa da su guje shiga bangar siyasa.
1: Na farko, al'umman jihar Bauchi, musamman wannan daula uku da muke shiga hudu, daula ta Yakuman Bauchi, daula ta Malam Zaki, daula ta Malam Manga, daula ta Aljawari, wannan sarautu guda hudu sai ka zuzu da sauransu. Ina kira jama'a mai katin ta da su, duk abin zaɓe kar mu kawo tashi hankali. Abin da zaman lafiya bai baka kawo tashi hankali ba a kawo maka, kuma su kame dukkan mu talakawa ne. Amma mu tashi hankali, mu ke cutuwa. Su wanda za mu zaɓe ko za su zaɓa su ba su nan, sai su kwashe su guda abin su. Saboda haka a yi zaɓe lafiya, kare lafiya, kuma fito kwanmu da kwakwatu mun su yin zaɓe. Kar mu da cewa an ci a ko an yi ko ba yi ba, amma ba so yi a je a yi mu je mi waro Allah. A fito a yi zaɓe, amma a yi zaɓe cinkwancin hankali. Mu je mu nan cikin ku ɗauki cancanta. Wanda sun gaza su suke da kishin jihar Bauchi, kishin lokal gaman guda 20 da muke da shi, ku zaɓe su. A kowace jami'a suka fito, a kowace jami'a ku nemi cancanta. Yanzu za mu dole ne mu koma cancanta. An bar mu a baya lokal gaman ɗin nan guda 20 da muke, duk an bar mu a baya. Ba ci gaba, ba taimaka wa manoma ba, ba taimaka wa ƴan kasuwa ba. Kuma ita lokal gama ita ne grass road, wato ita ce tushen raye ƙasa. Kuna ji dai an ci a ba wa lokal gama autonomous ƴancin kai ko? To, har yanzu ba a ba su ba, amma ana ta kan gogora ma. An je sun kudu an ci a ba su, amma dai har yanzu bai shiga musu. To, a ba su fito ku yi zaɓe, ko za mu yi sa'a a lokacin wannan a ce an ba su ƴancin jihar Cingansu, cin gashin kai. To, a fito a yi zaɓe, amma ni roƙo na ga talakawa. Moto ne zaɓe ba kan mu da wani ɗaya ba a zubar da jininsa. Don kun yi ka aikin hankali, aikin tare su. Waɗannan mutane mu shiga mu to mu zaɓe su, ƴaƴansu nawa ne a cikinmu? Da su ake gwagwarmaya ba su. To, amma duk da haka mu fito mazanmu da matanmu, ina roƙon talakawan jihar Bauchi mu zo mu to a yi zaɓe, amma a zaɓe cin nutsuwa, cin kwanciyar hankali, ba zagi, ba cin mutuncin kowa, sai mu bar wa Allah.
2: Matsayinka na dattijo, mece ce shawaranka ga ita hukumar zaɓe ta jiha mai zaman kanta da za ta shirya wannan zaɓe na ranar 17 ga wata?
1: To, ina jin suna bayan lashi tsakanin su da Allah, lashi zaɓen cikin gaskiya da tsoron Allah. To, sani su ma suna faɗi magana, suna gawa duniya ne, suna gawa Allah ne cewa sun yi aiki gaskiya tsakanin su da shi. Saboda haka ina roƙon su yi gaskiya tsakanin su da Allah, wanda duk ya ce a ba shi. In kuma suka yi abin da suka zai ce su so da Allah, ni su sani akwai Allah, kowa zai mutu. Kuma kowa zai wani tashi alƙiyama da za a tambayi kowa abin da ya yi. Shi ne shawara da hukumar wani zaɓe, Jim Mendes ko ita ce shugaban hukuma. Allah sa ta yi gaskiya, Allah sa ma'aikata su yi gaskiya.
2: A ɓangaren iyayen ƙasa, wadda su ne ake basu wuƙa da nama wajen kira da faɗakar da jama'a, ko akwai jan hankali ko kira da za ka yi gare su a kan wannan zaɓe da za a yi?
1: To, su sarakunan mu suna tsaka mai wuya, in sun yi magana ce su sa bakinsu a siyasa. To, amma duk da haka iyayen ƙasa ne, kowa mutum zai yi tafi ya bar su. Saboda haka ina so kan shi tsoron kowa su mutu su faɗi jiya jama'an jihar Bauchi, a yi zaɓe lafiya, kare lafiya, kuma mu zaɓi cancanta wanda ya taimake mu, ne taimake talakawan Bauchi State, wanda aka ci ga mutum da ƙauye da hanyoyi mu raya local government. In muka aka raya local government, shi kenan ba an samu abubuwa da su sauki. Kai an ba ka kuɗi, kai hanyoyi, kai kaza, ka sa yanzu almajiran ake magana su. In da mu yi amfani da kuɗi, wannan almajiran ci ake kowane ya zauna a local government sa, kuma ba da ilimi mai inganci wa jama'a da kuɗin da ake samu. In ka zuba samu, to ba amfani da kuɗin ta yanda ya kamata ba ne, amma na ba da isasshen kuɗi wa kowace local government za ta kawo cigaban ta local government. Da a taimaka ƴan kasuwa, da a taimaka Fulani, da a taimaka manoma, da a taimaka ƴan kasuwa, da a taimaka yara masu shiga firamare har zuwa sakandare, duk za a yi da kuɗin da Allah ya ba mu, muna da shi, arziki akwai shi.
2: A ɓangaren jam'iyyu da suka aminta za su shiga
3: wannan zabe na karamin hukumomi ko kana da wani kira ga shugabannin jam'iyyun na ganin cewa sun kira ya al'ummar su su gane cewa wannan za a yi zabe ne kuma ana bukatar zaman lafiya a jihar Bauchi ba tare da yi shi cikin tashin hankali ba
1: mai cewa jam'iyyun suka yi da shiga zaben su tabbatar da cewa sun kira ga jama'an mu a zabe lafiya a kare lafiya a zauna lafiya bamu da wata kasa bamu da wata jiha bamu da wata lokacin gama sai lokacin gama nan guda 20 sun wuce fari da su sun wuce zaman lafiya mu abu da mu ma da bishi ce an ji ya zabe ba lantar kara ma saboda haka shugabannin jam'iyyun da kuka jira shi wannan zabe don Allah ya zabe lafiya kare lafiya kar a zuga wani yawo ko a taɓa wani jinin wani ko a taɓa dushen wani wanda babu san gana haka dama ba a san mu da haka ba tun daga yan nufin da haka ya yau ba san mu tashi hankali a jihar Bauchi ba kaga tun da ni ba wa ana gama bane ne aka yi ba ta gano wani shugaba a jihar Bauchi ya ce ya tashi hankali ba kuma zamani ba mu fatan zamani ya zo a fara sa yara suna kashe-kashen juna wanda muke gani ma a yanzu ya dame mu ko mu sai jinsu kuma alshan kai lamu
4: san siyasa a Alhaji Mu'allimin yin siyasa ba da gaba ba tunawa kashin JPM Harabu Ali magajin rabin Ganawa ya bayyana ke da su idan har aka zabe shi a matsayin shugaban karamar hukumar ta Ganawa a zaben ranar 17 ga wannan wata
5: da farko dai muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala da yana mana wannan lokaci dama sha'anin aiki a kowane lokaci shine mutum ya kokari ya ga cewa yayi wani abu da zai ciyar da wani kungiya ko al'umma ko jama'a gaba wannan abu da zaka yi matukar ba zaka taba rayuwar wani positively ta yadda za ka inganta masa rayuwarsa ba to da sauranka a rayuwa kusan wannan shine mizani na ci gaba da kuma arziki da kuma duk wani abu da kake bukata a matsayinka na dan adam so a kullum muna so mu ga cewa mun sadaukar da kawunan mu domin cewa mun yi hidima ma jama'a domin inganta musu rayuwarsu daga yadda muka same su ya kasance iya zarafin da muka samu mun yi abu

sukai so hakika ina da the blueprint akwai plan da nake da shi na gudanar da wannan office bazan shiga kada zubowa matsayin na wanda ne yake duka karkashin Asma Tabala Abdul Qadir Muhammad sai da ya tsara abubuwan da zai yi a jama'a domin in baka da wannan plan din to lalle samun nasara da cigaba zai danyi maka wahala sosai so ina da abubuwa kaman guda takwas da su ne kiro su zama mun ainihin guide a gudanar da mulki da zan yi a wannan karamar hukuma jagoranci da wakilci na jama'a na farko dai akwai hidimar tsaro da kuma sautin gargajiya wato ina so na ga cewa mun haɗa kai da su jami'an da suke da ruwa da tsaki na fannin tsaro da kuma da sarautun da muke da su gargajiya wadda mai girma gwamna ya riga ya aza tubali ya inganta su so samun haɗin su ba zai zama yara ba insha Allah domin babban makasudin gwamnati na farko shi ne a samuwar jama'a ta mai inganci to ba zan kasa biyo ba a karo na biyu wajen harkar lafiya da kuma ilimi na jama'a domin duk abinda za ka yi a jama'a ya kamata ka inganta musu ainihin hanyoyin samun lafiya da kuma hanyoyin

0: musu rajista ne bisa ga tubalin jawara su iya zuwa su ba da tallafi ma al'umma ta fannin dama. Wasu suna sun kware ta fannin ilimi, wasu kuma suna da kwarewa ta fannin lafiya da dai sauransu. So kusan za mu haɗa kai da su, ba za mu zauna kawai a ofis muna shugabancin jama'a ba, za mu yi amfani da sabonmu da muka yi da su na aiki.
1: Ɗan takarar kujerar shugabancin ƙaramar hukumar Ganawa ƙarƙashin jam'iyyar APM mai alamar rogo, Honorable Ali Babu, cikin ganawarsa da wannan fili. Ba a nan hirar tamu ta tsaya ba, a shirin mai zuwa za mu ɗora in hali ya samu. Daga ƙaramar hukumar Ganawa sai makwabciyarta ƙaramar hukumar Zaki, inda a nan ma wanda jam'iyyar APM ɗin ta tsaida shi takarar shugabancin ƙaramar hukumar, Honorable Mas'ud Ali. Bayyana mana yadda hukumar zaɓe ta tantance shi cikin nasara ba cewa an gudanar da

0: Harabin Masud Aliyu dan takarar APM a zaben karamar hukumar da ke tafe a karamar hukumar zaki ke bayyana yadda hukumar zabe ta jiha mai zaman kanta ta tantance shi cikin ganawarsa da wakilanmu ta wayar hannu. Daga batun zaben karamar hukumar sai shirin namu ya leƙa ɓangaren masu ziyartarmu domin bayyana ra'ayinsu kan ganawarsu kuwa. Kamar yadda ya saba daga lokaci zuwa lokaci, Alhaji Siraju Ibrahim ne an gano ne ya ziyarce mu domin bayyana wasu muhimman lamura da suka shafi gwaninsa, wato dan takarar kujerar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar PRP mai alamar ɗan makuli, wato Sanata Shehu Buba Umar.
1: Kaga su mutane a kullum suna da sha'awa da buƙatar abin da zai taimake su ko ya amfani rayuwarsu. Wannan shine babban abin da mutane a kullum suka fi buƙata, suka fi sha'awa. To ni a kullum bana yadda a ce za a yi amfani da ni ta wata hanya ko ta wata hanya wadda za a samu koma baya ko na ƙasu ko kuma rashin ci gaban al'umma. Na rintse da Allah da yaddar Allah ba ni bane da wannan siffa. Mu abin da muke bukata a kullum mutane su zama masu bibiya da naciya wajen gane halin dan adam da sanin dan adam. Wannan shine abin da zai ba su kyakkyawan sakamako akan kowanne irin mutum. Kalmomin masu kalmomi na rashin mutunci, maganganun masu maganganu na rashin mutunci, irin kalmomin da mutane suke faɗa a kanmu ko kuma suke ambatawa a gefenmu ko a bayanmu, mu ba zai razana mu ba, mu ba zai tsorata mu ba, mu ba zai canza mana tunaninmu akan abin da zamu faɗa wanda zai taimaki mutane ko ya amfana da al'umma ba. Wallahi talla ba ma shakka wannan, ba ma tsoron wannan. Mu abin da muke faɗa a kullum duk abin da zai taimaki rayuwar dan adam muna tare da shi, kuma zamu tarayya da shi, zamu mu'amala da shi, za kuma su kubar tarayya da shi. Na tabbatar da wannan. To mutane a kullum su suna son wai a bar mutane sai yadda kawai aka yi da su. Mutane ba sa son mutane su waye, ba sa son aka faɗar da mutane menene alkhairin wane ko kuma menene ainihin sharri da illar wane. Wai mutane ba sa son wannan. Akan me dan me zai sa ba za a faɗi wannan ba? Dole billahi alazim in dai mu muna raye da yaddar Allah, babu abin da zai sa dabi'ar mu da rayuwar mu ba ci gaba da kasancewa kan irin wannan rayuwa ba. Domin alkhairi ne, domin amana ce. PRP ita ce jam'iyyar da ya kamata mutane su yi, PRP ita ce jam'iyyar da ya kamata mutane su ɗauka. Ba gashi ma irin bukanci da ɓata da su mutanen APC ɗin suke yi ba, wai yanzu babu sunan Shehu Buba a cikin 'yan takarar gwamna. Ka ji ma lokacin ba fi da sunayen biyu fa, amma ana fito da wannan kalmomi domin a ɓata Shehu Buba, domin wai a naka samu, wai domin a lalata mu, wai domin a ɓata mu, wai domin a tauye mu, wai domin a hana mu takarawa. To ƙarya ne wannan magana da ake faɗa na cewa wai ba sunan Shehu Buba. ba a cikin yan takara na gammoni a jihar Bauchi, to ma lokacin fitar da sunayen yan takarar bai yi ba, amma yan uba maƙiya mahasada waɗanda ba sa son nasarar mu, waɗanda ba sa son ci gaban mu, suna kokarin su bata mu. Wannan shi ake kira propaganda, wai su lalata mu, wai su jefa mana wani bakanci a cikin zukata masoyan mu. Ina kira duk masoyan mu ainihin shi Shehu Buba ya san cewa maganar wai Shehu Buba ya cikin yan takarar da za su takara a maganar gwamna a jihar Bauchi. Wannan magana ba gaskiya bace, wannan magana ba haka bace, wannan magana lokacin ma hakan bai yi ba. Don haka ina tabbatar da al'umma cewa Shehu Buba Allahu insha'a yana cikin yan takara a jihar Bauchi a karkashin tutar jam'iyyar mu ta PRP Nasara.
0: Dinin cewa akwai sauran lokaci kafin cire wannan sunaye na yan takara da za su ja ragama wa jam'iyyu a wannan babban zabe da yake tafe. Menene kuma ya kamata a ce ka ja hankalin al'ummar jiha game da ita wannan jam'iyya ta kudi shi dan takaran da kuma kake tallatawa?
1: Wato ita PRP kamar yadda na faɗa, ai mu ɗabi'ar rayuwar mu ta PRP ce, mu tarbiyyar mu ta PRP ce. Ita PRP fada ma na taɓa faɗa cewar jam'iyya ce wadda aka ƙirƙire ta, bi ma'ana aka samar da ita domin ta ilmantar da al'ummar Najeriya musamman talakawan ƙasar nan, domin ta faɗakar da al'ummar Najeriya musamman talakawan ƙasar nan, domin ta ilmantar da su wajen su gane haƙƙinsu da sanin kimar su da sanin darajar rayuwarsu da kuma sanin kofofi da hanyoyin da za su bi domin su kare mutuncin rayuwarsu su nemi haƙƙoƙonsu. Wannan jam'iyya ta PRP jam'iyya ce kada'an da aka fito da ita domin ta ilmantar da al'ummar Najeriya su waye, musamman talakawa, sandaraja da kima kawunansu. To ita wannan jam'iyya mu a kullum abin da muke faɗa gaba take yi, nasara take samu. Ka duba tun 1979 lokacin da aka fara aka zo jamhuriya ta biyu a ƙasar nan, PRP ita ce kadai har yau daga cikin waɗannan jam'iyyun da ke ji. Me yasa tana kan tsari? Me yasa tana an gina ta kan adalci? Me yasa an gina ta a bisa buƙatar muhibba da cigaban al'ummar Najeriya? Nake kirawo aloci, ina tabbatar muku da cewa

Jama'a masu sauraron mu, barkamu da warhaka. Barkamu da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnen kanawa ta kafar BRC. Idan mai sauraro na biye da shirin mu a jiya, mun muka alƙawarin yau za mu kawo sabon littafi. Da ikon Allah, Allah ya bamu ikon kawowa. Littafin mai suna Zabi na ko haɗin gida. Amina Abdullahi Sharaɗa ta wallafa littafin. Alila yau shi kuɗa iri mai fata jida ba ya gajiyawa shi ya ba mu littafin. Muna sanar da dukkan masu sauraro a ko'ina kuke a duniya. Za ku iya sauraron wannan shiri da kuma dukkan shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi muddin wajen akwai yanar gizo. Kuma za ku iya shigowa don ɗaukar nauyin wannan shiri a kan kuɗi ƙalila. Littafin mai suna Zaɓi na ko haɗin gida. Inda ya fara da cewa ina zaune a gaban mahaifina. Wanda muke kira da Abba a ɗakin shi yana min nasiha. Duk ɗakin ya game da ƙamshin turarukan jikina. Kayana na gani na faɗa. Na tashi kwalliya tamkar mai son zuwa gasar kyau. Domin kuwa amarya ce ni yau ɗin. Nan za a kai ni gidan miji da nake masa kallon baƙin kwalta ya fi shi saboda tsananin ƙi da nake masa. Duk da tarin kyau da Allah ya bashi, ina ganin mamakin irin so da naga wasu wawayen ƴan mata na masa. Ni kan banga. So ba idona yayi jazir saboda kuka nayi kasarin fada da yake min na bankwa miji za a kai ni ga nasiha da yake min yace mama na ki zaman ki lafiya a gidan mijinki banda fitina ina yi bari na bari na bude baki nace masa to shi ma ya san baki na ne ya furta hakan amma zuciyata ko kadan bata amince da hakan ba na dan jima ina jin fadan da abba na wanda baya amfanar da ni komi sai tsabar tsana da nake ƙara ji yana gama min fadan sai wasu kannan mahaifina su biyu wato Inna Dije kanwar mahaifina da Inna Rabi kanwar mahaifiyata suka shigo suka ce ina amaryan an gama shiryawa sai ki taho mu tafi mu kai ki gidan mijinki kada dare yayi na tashi na dubi abba na nace abba za mu tafi yace to Allah ya miki albarka Allah ya sa gidanki ne nace amin abba na tashi muka nufo ɗakin innata muka shiga tana zaune ta gama shiryawa

baki daya motocin nan suka dinga fakawa a layin gidan da yake layin da na bacin gidan inda tana gadin lura da kowa kasancewar ana wa amare sata yayin da ake ruruwar kawo ta dakin ta don haka ta turje tana kallon masu shigowa da masu fita da taga wasu sun baude sai ta ce kai kai kai amarya kuka kawo ina ce ba sata kuka zo yi ba idan ku barna ne to ranku zai baci yanzu nan za ku gwammace kidi da karatu ta kori wasu sai su musulmi su yi waje mu kuwa muna cikin daki ina zaune a gefen gado sai yan tsinaru waɗanda suka kawo ni sai kawata Asiya wanda su inna suka takurawa wai sai lalle ta bi su su tafi tare ni ce na rike ta ina ta rusa ihu akan ba za ta bi su ba ita za ta taho daga baya tunda ba dare ne yayi ba duka karfe 8 da rabi ne dan haka su tafi ko goma ne za ta iya zuwa gida ko Aliyu zai sa a kaita ina tudun Murtala ina Brigade ai babu nisa haka dai suka kama hanya suka tafi suka bar mu ni da Asiya bayan kowa ya tafi sai nace da Asiya tashi mu kewa ya gidan nan mu ga wannan dan ƙaryar da shishigin da me yake takama har da ya raba ni da masoyina Asiya tace Fatima wallahi Aliyu yana kaunar ki sosai ke ki san menene so ke ba ki san menene so ba in kika ba shiru da arayin farko ne amma shine kika fara tuntube da san sayyar fa shi ma dan bai san menene so ba yace yana san naki hararta yace wallahi kina da Asiya kin kosa nake wa Ashiru kuwa tace to kuma menene irin son kike masa ai ya wuce tunda baki aure shi ba kashi a gidan dan uwanki kuma masoyinki na gaskiya na miƙe domin da a zaune nake ina sauraranta nace kin ga Asiya in har baka son mu bata to ki ci gaba da taya ni son Ashiru tace kamar yaya ta katse ni in ji hashiya ta tare numfashi na game da mun wani irin kallo kamar wadda na sare ta ci gaba da cewa Fatima kina da ilimin ki daga na addini har na zaf in muka dauki fannin ilimin addini babu abinda ake yadda ake yi abinda zaki dorare zunubi amma mukan samun lada tace wai ta aure nufi ne na Allah Allah yayi ba Ashiru ne mijinki ba Aliyu ne kuma ko ba a gwada ba linzami yafi karfin bakin kaza Aliyu yafi Ashiru kyau da haduwa ni ban ga abin so a jikin Ashiru ba wallahi sai ke wanda idanki ya makance kuma da sannu zaki gano hakan na miƙe a fusace nace rufa min baki sakare wanda bata san menene so ba to wallahi bari ki ji in gaya miki abinda baki sani ba na daura dan marar yaki da wannan auren har sai Aliyu ya sake ni in je kuma an aure Ashiru ban zo da niyyar zama ba kuma babu wanda ya isa ni in zauna

sani idan Asiya sun cika da hawaye ta dube ni tace nagode Fatima ni a zato na ke yar uwa ce da zan dauki damuwa ta in fada miki mu taru mu jajanta wa juna ban san cewa nayi mungun karo ba ba komai nagode yanzu kin ga da kanki kin ja burki tsakani na da ke nagode wa Allah tunda ba daga waje na haka ta faru ba zaki ga halacci a waje na idan kin kara ganin kafata a gidanki ki yanke sai an jima na tashi ina tsaki nace to sai ne kuma bata kowai gobe ta fice tana kuka ni ko nace ai wallahi ba mutunci na daura karmaran yaki da duk wanda zai sa ni zama da Aliyu su ma dan iyaye na ne kawai suka samu sassauci ina zaune na yaya lullubi nayi zama na a falo ina rarraba ido ni kadai domin na kore Asiya da take taya ni zama kuma ko a jikina gidan kan babu laifi ya tsaro na sani duk kayan falon Aliyu ne ya saya domin iyayena ba su da hali da za su hada mun wannan alatu har cikin dakin bacci na ne tsaki nace kyan kayan nan gidan Ashiru

wallahi ina ma ne da aitsa musu game da jan dogon tsaki na zauna na dauki kafata daya na dora akan daya na masa wani irin kallo na ƙara jan wani tsakin Umar ya dubi Aliyu cikin ƙasa da murya yace ka gani ko Aliyu yanzu da mun shigo baki daya ina gani da ba kunya za a ji ba yace na gani Umar amma na wara da ka bani Umar ya dube ni yace amma su ta ango ina yini nace kai kuma asuwa ka taho da zakin zakafere dan shishige da cusa kai

Umar ya ce to babu laifi suka fita tare har inda ya ajiye motarsa bawa kayan da yaji yana kallo gashi yana jin yunwa amma ba zai iya ci ba saboda tunani da fargaban irin zama da za su yi da Fatima sai kusan 12:30 ya dauki kayan kwalam da ma

0: shaitan, wato tabiri fi suratul shaitan, wato takan zo a shuran shi
1: 94.6 BRC Radio, radio al'umma,
0: shaitan takan kuma fuskanta a shuran shaitan, bi ma'ana doka to shedan sai kawata maka wani abu yace to ka maka wani abu to su Allah ce fa inna kana fada musu magana da su ne wajen zamantakin kissan da zata yi ne da Allah yayin su in dai akan marke ci wa dan namiji ne to illa man rahima rabbi sai wanda Allah ya kubutar wanda na fada a baya digi yanda kake son kai fasikanci da mace ba zai taba yiwuwa ba sai in ita ta baka kai in ita kuma ta nufe ka kai kuma sai dai in Allah ya kare ka duk ustazancin ka saboda fa inna kai rukunna azim in ta sa abu a gaba tana da juriya ita a wajenta sai ta ci nasara kai kuma yanzu in kai so dai so bi zaka iya hakuri shi sai ta zo maka ta wannan hanya ta zo maka ta wannan hanya ta zo maka ta wannan hanya to saboda haka annabi ce ban bar wata fitina a bayana da take cutar da mazaje ba annabi ce kaman mata idan ka lura to me cutarwa din shine ta bangaren kisisina da makirci da bayyana ado da bayyana kwalliya da shauransu idan ka je ka duba mata goma da da aizina da su to da ka samu tararsu a cikin su suka ba da kai domin in ba ta ba da kai ba za a yi ba to kuma galibi ba da kai galibi a wata rana sai ka samu ta dan bayyana wasu abubuwa nata saboda anan ne wanda yake da irin kalan alaka nata amma in ta sa hijabi ba ta saki fuska ba da a yi ba to saboda haka Allah ya kare mu da sharrinsu idan ka duba hadisin Usama ta sa Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda dan sallan ke cewa ittaqud dunya wa taqun nisa annabi ce wallahi ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata idan da da ka zauna ka kalli wannan magana me jin tsoron duniya bi ma'ana irin abubuwan da suke cikin duniya da suke jan hankalin mutum ya bar addinin Allah shi yake nufi wata ku duniya ga sunan la ta'uddu wala tusa ba da su kirguma yau an kai matakin da mai bakan da mai yake cewa zamani na zuwa na jin dadin fasikaici mumne da su ta gayyara annabi yake magana daga cikin kananun alamun tashin alkiyama da ya ce alal nasu zaman wa yakunu fiha al-amin amincacce da a haince shi annabi ta wayi saddiqu fiha al-kha'in wannan duk alamomi ne kaga wataqud dunya wadannan sune abin da yake ji sannan annabi ce wataqun nisa bi ma'ana wataqu fitnatan nisa mutun ya ji tsoron fitinan mata mutun ya ji tsoron fitinan mata duk ta inda baka tsammani da su iya zuwa maka abinda annabi yake magana kenan shi sa idan ka duba al-musnad na al-imam ahmad ibn hanbal daga wasallan ke cewa annahu qala ya ce annadara tu samun musmumin min sihami iblis kaga kallo annabi ya ce wata kifiya ce mai guba daga cikin kifawun iblis faman gabba basarahu kaga abinda annabi ya ce yanzu duk wanda ya kalli mata so dai fujatan kaman da ya gabata a darasin da ya gabata da muke na wannan ahlari sai ya kau daga ganinsa an mahatul mar'ati ya daina kallon kyawun mace awrasahu Allahu qalbahu halawatan Allah dai gadar ma zuciyarsa wani dadi ya jiru har da ya same shi ila yawmi liqa'i ran da bai sa da Allah madaukakin sarki jama'a an fahimta to wannan al'amarin abu dukkan tushen wata matsala da tushen duk wani matsala da kake ganin zinace zinace suke yi kaga mutun ya sa datan 2000 in yana son ya fasikanci wata ma sai ya ce nuna min kaza dinki ta turo kamar yadda muke jin a labari a tura masa wannan sashin a nuna masa wannan sashin shi yake gaya maka duk wanda ya rantsa ganin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi tallahi ya sha labari ya sha kwana ya haye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce duk da wannan hadisin da muka karanta malamai suna ganin bai inganta ba to amma ma'anan sa dai zo kuma sannan ma'anan sa sahihi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Ubada ibn Salam da Rabbi Allahu anhu qala rasulullahi annabi ke cewa idmanu li sittan annabi ce ina son kula min ce mun abu guda shida bi ma'anan umurni annabi na umurce ku kula min ce mun abu shida ku kiyaye su min anfusikum kuma daga kawunan ku suke atmanu lakum janna ni kuma dan lamun ce muku gidan aljanna in kun kiyaye su ku gidan aljanna ne Allah ya sa mu kiyaye su annabi ya ce admuna li sittan ku aminta mun ku amince mun da abubuwa guda shida daga kawunan ku min anfusukum admun lakum janna kuma dan lamun ce muku gidan aljanna annabi ya ce istaku ku yi gaskiya idan hadastu to a wannan zamani ya kake ji
1: cikin tuta uwa mu ba da mama
0: annabi ce in gana ku fadi gas matsalolin mu kan nan babu da muke wato man ina fada wallahi za ka ga malami ya rubuta littafi kalma ɗaya irin na da amma idan kana bibiya sai ga malami

koshin lafiya ya zamanto na farko abun hawa. Shi direba yake tuki akan wannan ruwan da ke kan titi, wannan tayan ba ta iya samu ta haɗe da ƙasa yadda zai hana motar nan ta dinga yawo tana zigzag akan titi. Na ɗaya kenan.

0: shekara hudu to duk lokacin da aka bata shekara hudun nan a wannan shekara hudun da amu da ruwa da sinadarin da aka yi wannan taya yana da karfi wanda ba zai iya yin bindigawa ya fashe ko ya yage wanda zai iya jawo haɗura to saboda haka idan ma mutum zai sai taya ko sabuwa ce sai ya duba yaushe ne aka yi wannan taya yaushe ne kuma taya nan zai expire zai mace saboda haka sai ya saya ya duba idan har taya nan ta riga da ta mace to kada zai saye ta saboda me idan ya saye ta idan ta ji zafi na tafiya akan kwalta ma kawai kansa tana iya yin bindiga ta jawo haɗari
1: mana ko ba a yi amfani da ita ba indai ta daga buga ta ta shekara hudu tana aje wannan ana tunanin cewa a doka kar a saita ko a tsari
0: a doka da ba kada a saye ta kada

0: a sanda kankara ita wannan tayan tana tafiya tana fasa kankara ne tana narkar da shi don ta samu wataya wajen da za ta iya kama kwalta so amma nan zaka ga mutun ya zo ya saka to haka kuma yanayi sanyi ita wancan taya tana son sanyi ne sanyi zai sa ta yi contracting ta haɗe ta yi aiki yadda ya kamata idan nan kuma an kawo ta ƙasar mu Najeriya ƙasa ne na yanayin zafi idan ta ji zafi kuma za ta sake ta yi laɓe-laɓe ta ji wannan zafin da za ta sake ta yi laɓe-laɓe sai tayan ta yi bindiga kana tafiya sai ta yi bindiga sai moto ta yi ƙuli-ƙulin kubura sai a samu haɗura
1: to daga taya batu na madubi wani abu ne mai tasiri yaya amfanin sa yake ne ga abin hawa musamman a wannan yanayi na damuna
0: madubi shi ne ido na ganin bayan musamman wa direba kuma madubi na kowace mota tana da shi a tsakiya a cikin mota tana da shi a hannun dama da hannun hagu so bayan haka madubin nan ma shi ma ba ta da garanti da cewa za ka ga bayan ka gaba daya akwai baya akwai yadda ana cewa blind spot wajen da ba za ka iya gani a madubi ba dole sai ka yi hatara a lokacin da kake tuki in za ka yi reverse za ka juya sai so, dole ne ka haka kuma idan kana tuki motoci suna zuwa wanda za su wuce ka da shi ne za ka gani akwai mota a bayanka zai zo ya wuce ka a ya yi overtaking ɗinka sai ka ba shi hanya in ya fi ka gudu in ka ba shi hanya shi zai zo ya wuce a tafi haka kuma a yanayin damuna ya zama wajibi duk mai mota ya tabbatar da cewa wipers abun share ruwa abinda ke share gila shekara ya kamata mutum ya sai sabo sai amfani da idan rani ya zo ta dade takan daskare ne takan sandare wadda in ka bi wannan da kyau ba domin ka ga gabanka haka kuma ya zamanto wajibi ya zamanto dole ka tabbatar da fitulunka na amfani
1: headlights suna disen zubairu matakafin mu je da fitila batun wiper nan ma da ka ɗauko wani abun duba ne sau da dama wani lokacin zaka ga wasu masu motan scan sun ɗebi fasinja amma ana tafiya wiper ma ba ta aiki sai dai a ɗauko tsumma ne kaga ana gogewa kuma an riga an rufe gilasai ni hatsarin rashin wannan wiper ne
0: da babban haɗarin rashin isakar ta wiper lokacin da ake ruwa idan ana ruwa babu yadda za ka yi ka share ruwa da ke zuba a kan gilashinka don ya baka dama ka ga gabanka haka kuma idan ba a ruwa kana gani 100% idan ana ruwa fa ruwan nan ta yi ƙarfi ganin ka zai dawo kashi 60% ko kashi 40% idan wani lokaci hadiri ma batsayin hadiri ne ruwan yayi yawa bai fi ka gani kashi 30% ba to ka gani da ma wiper kenan za ka ga kashi 30% balle a ce baka da wiper idan baka da wiper bai fi ka ga kashi 1% ba ko kashi 2% saboda haka ba za ka iya ganin gabanka ba za ka iya jawo hadari wa kanka za ka kuma ibra wa waɗanda suke da ababen hawa wanda suke amfani da hanya haka kuma ya zama ta wajibi a duk lokacin da ake bayyana ita kanta mota tana da wani dan fanka wanda ake cewa vent shi wannan fankan shi ne za ka kunna shi idan baka da AC idan kana da AC ka kunna shi saboda me yasa in kuna cikin motar nan tirin numfashinku yawa da tirin abin da ke fita daga bakinku yakan saka cikin gilashin ya dishi to amma idan ka kunna wannan fanka wanda zai dinga busawa wa gilashi yana busawa a ciki ka saka AC shi kuma yana busar da wannan tururin wanda yakan dusar da gilashi so ka gani za ka ga gilashin ka zaka ganshi garas kuma kai tukin ka ba tare da haka ya zama to wajibi mu na cikin wanda yake kan dashboard eh yau ne ke ta cikin dashboard wanda yake ba da iska idan kuma yana da AC ya tabbatar da AC sai na amfani saboda a cikin da ba ka san lokacin da ruwa zai zo ba baka da control duk lokacin da Allah ya ga dama zai saukar da ruwan sa kuma in kai kana so kai amfani

0: gudun fanfale ke ba. So ya kamata duk wanda ya saka wannan alama dole ne ya tafi a hankali, ya yi tsantseni, ya kiyaye kansa, ya kiyaye abun hawansa, ya kiyaye sauran mutane wanda suke amfani da hanya.
1: Akwai iska, akwai tsawa, akwai kuma ruwa mai yanayin da gaban kan maka kuna fitilan ma ba gani da kyau sosai.
0: Akwai ambaliyar ruwa.
1: Akwai ambaliyar ruwa. Ababe guda hudun nan idan sun faru me ya kamata lokacin da kake tuke kai kai la'akari da su idan
0: ka tsaya? To, a hakika a gaskiya idan ana mummunar ruwa a ko'ina kake kana tafiya ba a yadda ba a amince maka bai kamata ma kai ka je ka yi fakin abin hawanka a gindin bishiya ba. Tsawa in zai duhu yakan fara ya fi saukowa a kan bishiya na ɗaya kenan. Bayan haka iska guguwa mai ƙarfi in ta zo iska ita bishiya ne take tare ta kuma tana karga wannan rassa ya faɗo a ƙasa. Saboda haka in ka aje motanka za a iya kada bishiyar nan a kanka, tsawa zai iya faɗowa. A duk lokacin da kake tafiya in har ba ka ganin gabanka ka je ka samu fili sararin fili ba gindin bishiya ba, can ne za ka je ka yi fakin ka tsaya. Saboda tsayawa a gindin bishiya yana da haɗari, ba a tsayawa a gindin bishiya ana ruwa da mota ko ana iska ana guguwa da mota, in kana so ka ceci kanka sai ka je ka samu fili sararin fili nan da za ka je ka tsaya don kare kanka. Sai kuma idan ana iska, idan ana iska shi ma zama to wajibi ka rage gudu, in ana ruwa ka rage gudu ka tafi a hankali. Saboda me in ana ruwa ga ruwa ga karfin iska, iska yana iya tura mota yana saboda haka zai iya ƙara maka gudu waje gidan rediyon mu babba da arsi cikin cire tuta uwa mu gurkin ka yanda ma za ka tafiya.

ta godiya wa waɗanda ne da ababen hawa da ake yi tun da muka sabunta musu register na body court, shi ma aka kuma hana zirga-zirga da daddare bayan da gwamnati ta tsara, shi ma duk ya daƙile wannan fashi da makami da ake samu a gidajen jama'a wanda su ma jama'a sun yaba mana. Ko da shi ke daga farko ba su san menene gwamnati take so ta yi ba, a lokacin sun yi ta ƙorafe-ƙorafe, amma daga baya da suka ga suna iya bacci yanzu ko a barandan ka za ka je ka kwanta baka da wani matsala.

jin gan su iya ba ba a shiga gidajen su da dare kaga duk an samu tsaro sai kuma shi kansa uwa da wai kuma ne zan ce uwa da uba dalilin da muka yi wannan lokacin jihar Bauchi nan an samu bandit sun shigo suna jejin yan ta'adda suna jejin Duguri liman ka tagun fito ta can sun fi 2000 mai girma gwamna da taimakon ubangiji ya tashi ya yi ta zirga-zirga da shugo ya samu shugaban kasa aka zo aka yi waɗannan maganinsu to da a wannan lokacin ai mun fara samu ana kidnapping akai mutane wannan jejin wasu ɓata gari daga ciki ɗan acaɓa da ɗan keke napep su sukan karɓi kuɗin fansa su ake bawa su kai musu jeji ana kuma samun wasu ɓata gari daga ciki ɗan acaɓa da ɗan keke napep su suke kai musu mai a leda da leda manya-manyan leda a cika a kai musu cikin jeji duk da aka hana su waɗannan zirga-zirga ana samu kuma ana kwace shanun mutane ana kawowa kasuwan nan ƙauye wadda duk mai girma gwamna ya ɗauki matakai yanzu shiru babu waɗannan abubuwa alhamdulillahi to a ga ci gaba da aka samu na waɗannan

0: madalla mai sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkamu da arzikin sake saduwa cikin shirin kwararri kira na yau ita dai gaskiya hanya ce mai kyau ko mai dorewa sai dai tana da daci don ba kowane yake son ta ba shi yasa ma wani mashahurin mutum yace ita dai gaskiya a fade ta ko mai daci ko za a ce wa fadinta ya yi ganganci ko ma sa kai ne mai yawan kauyanci ko mutane su karba ko su yi dariya da dai suke zan kuka gaba da kuma nadama mai kin gaskiya makasudin wannan shimfiɗa bar sa nasaba ta irin gagarumin kalubale da ke gaban mahukunta da magabata da malamai da ma iyaye da al'umma baki daya kasancewar sun haɗa baki ake feɗuwa domin a samu damar yi wa tukaranci da kuma samun bakin zaren warware wannan matsalar da yanzu ta zama tamkar ruwan dare wato batun kashe rayukan jama'a ba gaira ba sabab kamar yadda kwanakin baya hakan ya faru a unguwannin birshigan da kuma karofin madaki duka sasu da ke kamar hukumar Bauchi duk da cewa ran dan adam abu ne mai matukar muhimmancin gaske wanda ya zama tilas kuma wajibi a rika kiyayewa sai gashi a yanzu waɗansu sun maida abin ba bakin komai ba kuma muddin mahukunta da magabata da malamai da iyaye da mai ta kanta al'umma baki daya ba su dauki matakan dakile lamarin ba to la shakka barazanar tana da yawan gaske ga misali abin da ya faru a birshigan da shine a kwanakin baya ne waɗansu mutane da ba san ko su wane ne ba suka kutsa kai kiran wata mata mai suna maman Feba suka mata kisan gilla bayanai sun yi nuni da cewa abin ya faru ne a tsakanin karfe 8 zuwa 9 na dare hakazalika sun same ta zaune da yarta mai suna Feba yar kimanin shekaru 16 wadda ita ma da ketasha a hannunsu kuma fitar take da wuya ta garzaya gidan wata makwabciyarsu mai suna Zuwaira wadda aka fi sani da maman Ibrahim tana ihu
1: 94.6
0: maman Ibrahim ta yi bayani kamar haka
2: takan zo gida ne ni ta hira dare da rana
3: amma ko daga wannan anguwa ta taso ta zo
2: daga birshigan da can wajen abin zirgin wajen gidan baraya daga gurin ta taso to alhamdulillah gaskiya mu wannan mata mun zauna da ita lafiya mun ji dadin zama da ita da ta zo mana da ta zo mana ba wani korafi kuma mun amfana da juna mun ji dadin zama don an zauna da lafiya an amfana da juna
3: kuma kaman tun tsawon wannan lokaci kai tare da ita
2: gaskiya daga bayan ta tare gidan nan bayan babbar sallah da kwana biyu ta tare gidanta to daga wannan lokaci iya saban mu kenan dai da ita alhamdulillah mun zauna lafiya
3: to kasance wankin na aminiyata ko ya da ke bayyana wani abin da ya faru da ita
2: mu dai abin da ya faru da ita tunda dai gidanta daban nawa daban sai dai abin da yarta ta zo mana da shi shine muke da sanin cewar eh gashi mun hira da ita anan tace he da safe he da safe na shigo gida na na kwanta kafin wani lokaci dai tunda nayi man gyada ina tashi ina dura na dura na koma na rufe kofa he na jibga kofa waye he yanta tace ni ne maman Jafar sai na bude kofa sai na ga yarinyar ta tashin hankali
3: tace
2: misalin karfe 10 na dare da ta shigo guri na sai nake ce me ya faru kafin ta shigo tace me ya faru tace bude kofa he na bude daga jikin ta jijjini sai ta shake ni me ya faru tace an kashe mama na nace ina mamankin tace tana gida nace to sake ni in nemi jama'a tace a nace to in baki sake na nemi jama'a ba wa zai taimake ta sai ta sake ni to akwai dana Abdullahi makwabci na shine sai na shiga gidansa na shiga ɗakin sa kai tsaye nace maza maza ka kawo mana dauki ya fita waje yake neman jama'a aka tafi to muna rike da yarinyar a ɗaki saboda muna fama da hannu jini na ta gudana aka nemi isin ma aka daure to suka je suka dawo lokacin hukuma ta zo kafin nan aka zo aka kama yarinya tace ba za ta je da kowa ba sai da ni in raka ta to sai muka na raka ta gurin kafin nan hukuma tace mu shiga a lilliye mata jikin uwar to ban ma iya ba matan Abdullahi su ne suka rufe jikin matan nace ba zan iya ganin gawanta ba saboda sabo na fashe da kuka sai aka dawo da ni gida lalle yarinya mu muka taimake ta anan muka da daure mata hannu to abinda dai na sani kenan
3: ita kada take zama da ita da yarta da gidan koya
2: ta sai yan tayaran ta guda biyu akwai namiji to a ranan ta kai namijin cikin bara da ta dawo da shi ta dawo gida muka hira ta tafi abin abin yake faruwa dan ranan lahadin ta dauki ima ta kai shi gurin antinsa Abarak akan zai lesson din makaranta an koro yaron daga makaranta ba kudin makaranta tace to bari ta kai shi yaje koyi lesson kafin a samu kudin makarantan a mai da shi iyakacin dai abinda muka sani kenan gaskiya
3: na mai gidanta yake
2: to mai gidanta mai muda a yanda take mana tadi tace mai gidanta baya nan yana kasar waje ya abinda muka sani kenan tace mana mai gidanta baya nan yana kasar waje abinda mu dai muka sani
3: ta taba ga miki wani daga dan cikin tarihin ta da musamman tsakanin ta da mai gidan nata
2: gaskiya bata taba yi mana tadi ba amma dai tace mana mai gidanta yana kasar waje baya nan gaskiya bata taba yi mana tadin komai daga ciki ba mu dai mun zauna mun tsauna da ita muka yi ta tadi mu ta wasa da dariyar mu da ita mu tashi damuwanta gyaran gidanta duk kuma muka hankalin ta na cikin gyaran gidanta tana mana bayanin da ta sai da gidanta da ta gyara dakunanta shine kawai la'iya ta din da muka sani gaskiya da maman fego amma mu ba wannan abin da muka sani daga ciki na bangaren mai gidanta lalle ta ce mana mai gidanta bayina yana kasar waje
3: amma ko su ɗan uwan mai gidanta ba
2: a mu ɗan uwan mai gidanta ma ba mu san su ba

0: mana bayani lallai ni yanzu haka ma hatta karbo min gida a wurin mamanta nayi mai so daya na bada kudin to ta kawo min gida ne biyu ranan asabar har ma nayi man gida ranan lahadi da daddare ta rami ibu gidan karagon na bata mata ci gaskiya iya abin da na sani kin lalle tashi mun tana da uwanta tana nan a magaji kwatas kuma ran da suka kawo gidan ma hada da yayanta ne shi ya dauko gidan ya kawo ita kuma daga gidanta ta dauko gidan ta kawo min nan mala ya abin da muka sani kenan
1: ita yarinyar da tazo ta kawo muku wannan labarin kuma har kika samu kika fitacce da mu dauke ya nisan tsakanin gidanki da gidanta ko kuma tsakanin gidan wannan makwacin da kika nema agajin sa yake da nata gidan
0: to ga gidanta anan bayana zaka iya fita ma idan kai gane maka
1: kawo mutane nawa kenan suka zo

0: gaskiyar magana dan akwai gatuma na tsohuwa ita ne ma ta ce make ni dan na ba za ta iya ma sake ni ba ma ta rike ni da kyau da kinna lallabi febu ta sake ni to da mama na ta shigo sai ta danke mama na to mama nan ta tsufa hankali nana jikin febu da gatuman nan sai kuma yan yara na guda biyu a ɗakin baya da dan yi nisa to da na samu namiji ya fita kaga fitan namiji ya fi fitana to kaga magana ne na kisa ai magana ne na matasa
1: daga wannan ranan bata ga miki a wannan ranan ko kuma kafin ranan wani hanya bai taba hada su da wani ba
0: wallahi mu dai matan nan mun zauna da ita a nan anguwar lafiya mun fa ba mu san ta ba zuwan ta daga bayan sallah
2: radio mai kwazo bi arsi ba cikin cinta ta uwa mu ba da mama
3: radio al'umma
0: daga ginin ta sai tarewanta bayan sallah da cika

0: malaman mu takan gaya mana makarantar
1: mu gurbin shigandun ya yi karin haske kan wannan al'amari.
2: Akwai wata mata ina nan a gidana makwabciya na wadda take zuwa hira makwabciyan gidana hakan. To ina nan a kwance a gida misalin goma da wani abu sai ita wannan
3: amma goma ne yaushe?
2: Goma na dare. To sai haka shigo kai tsaye haka ake faɗa min cewa gashi an kashe maman Febo. Febo ita ta fito ta kwato take faɗan cewa an kashe mamanta. To abin da ya birkita ne na ce mata da wani yanayi ne wan suka zo suke abin nan ta ce already yanzu aka yarin ita kwacewa ta yi daga gidan take faɗa ma ita wannan maman mamanta zo ta same ni. To ganin haka sai na fito na zo sai na sami wakilin mai gunduma sai nake ce masa to ga abin da yake faruwa fa a makwabtana an kawo min cewa ɗan ta'addar rinci ne ko mene ne rinci ne sun shiga gidan wannan matan dama gidan na ɗan gefen mu dai. To sai na zo nake sanar masa.

Kulubankaura na bakota na bodi. Kulubankaura na bakota na bodi. Kote kote.

0: lume azam sinna sayyidawa
1: halwa majuwa madallano
0: kullu lume azam sinna sayyidawa
1: halwa majuwa madallano
0: tanira wa taimi ilado kana kuma ka sai ladaka allah shi baki lada aike inki
1: halwa majuwa madallano
0: allah shi baki lada aike inki
1: halwa majuwa madallano
0: ina dangalam da malukana kam shi har ku mafata nayi mako haya kaya wa mudum har sada ba su tata ba
1: hawa mai tuwa wa dallado
0: mato kan sauka kan gabu ka san bazani kwana da yamma ba in hawa na kuma dallado
1: hawa
0: wa kana kuka dallado yan tuwa tuwa wa cha